0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Paminaw magusarad yung may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasala.

0: Amat in town, si Marinimo Break.
1: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
2: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
3: Huyohoy, one-stop shop.
2: Ayaw nag-add to blain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian o sulit pa sa bulsa. Diri sa makitaan ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sarisari Store, Sordillas Cafe and si Kuwate, o ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makitaan sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon o kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
3: Huyohoy, one-stop shop.
2: Ang imong one-stop shop.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
1: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo diya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado. Alas na. Matay. Pasalamat in taon si Marinel mo, pre.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Enjoy the music.
6: Joy FM.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
2: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Love ako ni Mami.
4: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kuyo kay mga trabaho. Dinahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon og mupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mao na mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031.

0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Paano nga kayo, bugno man kayo dinod sa mong agod, kayo naman sa basakan? Siyapla, sana ko Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit ka ron. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ha, maburag. Halos di naman, mapalong, pre.
4: Masang ipatay ko masaya?
3: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
5: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Enjoy the music.
7: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
4: All my favorite songs.
3: Hit music all day.
5: Enjoy.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh, pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo, og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga igala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop!
2: Huyohoy One-stop shop!
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop!
2: Huyohoy One-stop shop!
1: Ang imong One-stop shop!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ba, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo saya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depression. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils. Vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, ug mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar. Ha? So layi mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-L-E-L-K. Ow!
3: The best kami.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-N.

0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Paano nga kayo, bugno man kayo dirud sa mong agod, kayo naman sa basakan? Siyapla sana ko. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule ako.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax ka ba? Di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in town, si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.

0: tuwi, kaya nam na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kuyo kaig mga trabaho mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mauna mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle. Aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po. Thank
3: you. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Imang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Medyo makulimlim ang hapon na maalingas-ngas ang kainit dere po sa Kinabawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang kinatibukang probinsya sa buong South Central Mindanao DI? Kinabawan, kumusta po? Og ingon man sa ato ang mga ka-joiners sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Katiel, kumusta po? Caraga, Baganga, Manay, Tarragona, Mati, San Isidro, Lupon ug Banay-Banay. Ug sa ubang mga lugar nga maabot di sa ka Di Oro po. Sa tanang mga nagapaminaw karon sa atoa sa 105.7 Joy FM. Dagang kaing salamat sa inyohang padayon nga pagsunod, pagsuporta sa atoang programa. Kauban nato sa Davao Oriental si Danda Landan o si Louis Simon. O siyempre ang tanang nagapaminaw sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. Hangtod Cagayan, gaabot ang ato ang istasyon mga ka-joiners. Cotabato City, Marawi, Maguindanao, Lanao Sur and Lanao Norte. Ayan. South Cotabato, General Santos, usog kaayo ang 102.3 Joy FM mga ka-joiners. Ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Og ingon man ang mga taga-Pangil Bay, sa Misamis Occidental, og sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang istasyon, ang 87.7 Joy FM dihang dapita. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. September 13, kung wala ako nasayop, ang election sa BARM. Usog kaayo diha sa Lanao del Sur o Lanao del Norte ang atong istasyon diha sa Pangil Bay, mga ka-joiners. So, abantayan ninyo na kay mag-cover ang tanang radio stations nato sa ato ang mga sister stations sa umaabot nga election sa BARM. Sa September 13, sabi ko nga kung wala ko na sa'yo. Og syempre, sa tanan natong mga drivers na mga sweet lovers, na atay mga driver nga nakatune in sa ato ang programa, salamat kaayo sa inyo ha. Focus lang yud da sa ato ang karsadang ato ang ginadaganan mga ka-joiners, ng mga sweet lover, ng mga driver, ha? Check pirmi ang inyohang break every after maybe 20 minutes. Ilabi na kung pabahada na kay basin og moduyos na lang mo ay wala ninyo ka na nabantayan. Syempre pag bago pa andaron ang sakyanan gina-check man na mo usa, di ba? Og ikaduha ang ato ang mga ligid. Sa pagkakaron kay ting init man dinhi sa ato mas paspas ang pagkakalbo ana tungod sa kainit sa ato ang mga ligid sa ato ang sakyanan. I-check nato na kay basin og dili balansyado. Oo, naupaw na di ay ang ubang ligid o nya ang uban ang imong matanaw, okay pa. So delikado kaayo ka na ilabi na sa mga pasahero, di pasahero og syempre bisan og sa mga pribado sa pamilya lang no, labaw na. Oo, mag-amping gayud kita kanunay sa tanang panahon. Sa ato ang mga ka-joiners nga naa sa

nagkalain-lain nga mga balatian, dili kita mawad-an og pag-asa, padayon nga mga liya kita sa kahitasan. Kay og dili pa nato panahon, ang Ginoo mangita gayod og paagi, magagamit gayod og mga kasangkapan para mamaayo ang atong balatian. So hinaot paunta nga naa kita sa kapiskay sa panglawas. Sana din po ang lahat ay nakapananghalian na at sana sabi ko nga nasa mabuting kalagayan po tayo. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes ang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo. Malaya po kayo magpadala sa inyong mga mensahe, greetings, magpagawa sa inyong gibati. Unsa may mga gagmayng problema diha, sige, atong istoryahan ka na ha. May nalang magluag-luag ang ato ang dughan. O, na ay nag-text diri, Mami. Kanang ako ang bana ba na ay sige mo back ride sa iya ha? Og akong gipangutana ako ang bana nga nung magsige man ang babayhana magsigig back ride sa imuha. Nya ingon siya nga kanang pabor manggod daw kay maagian daw nako ang ilahang balay mo na nga musakay. Tama ba na? Ay ako maingong yun na nga dili yun na siya tama no? Ingna kanang imuhang bana dili niya obligasyon ang biyahe anang babayhana. Unya magsigi gakos diha sa imuhang bana. Oo, unya magsigi-sigi nag-ingon ana. Ma-develop baya unya na, di ba? Ug ikaw lalaki, unsa may hinungdan nga muhatag mangyud ka og pagtagad. Dili gyud na siya maayo. Bisan og dili na motor, no? Bisan pa og unsa nga sakyanan niya. Four wheels pa ba na? Oo, ilabi na ka ng mag-amo, trabahante. Dili man nakatungod sa amo nga servisyuhan ka para sundoon og iuli sa imuhang balay. Ulaw-ulaw po, di ba? Ilabi na, amo ni mo na. Oh, asa naman ang kaulaw, ang respeto. Ikaduha kong minyo na. Dili maayo nga ang usa ka lalaking minyo, oo, magkarga-karga og usa ka babay. Oh, bisag unsa pay estado ana mo ingon og minyo ba na o dalaga ba na, byuda ba na? Dili gayud ka na siya ang ngayan. So istoryaha ka ng imuhang bana. Ingna ka ng imuhang bana nga nagaselos ko og asawa ko nimo aduna koy katungod nga mo-react anang imuhang ginabuhat. Dili na nako gusto nga mag-backride ka pa diha og babae. Kaysa tinuod lang kay kung pahatagan gyud na sa imuhang bana og pagtagad, mo serbisyuhan niya nga pirmi pasakyon, ay ako nay moingon nga nagyud na siya something. Kung wala pa paingon na siya diha. Busa karon pa lang asawa man ka katungod man nimo. Ingna siya diretso nga nagaselos ko ana. Dili na ako gusto. Oh, ana-ana. Og di maminaw ay. Kana, makaingong gyud ko nga, naanag gyud na sila'y something. Gahi naman. Og naa siya'y respeto sa imuha bilang misis, dili na gyud na niya usbon. Dili ba? Kay makahatag man na og kasakit sa imuhang kasing-kasing. Bao na, akong ikaingon sa imuha. Ingon ni mo, tama lang ba? Angayan ba? Dili angayan. Og labawang dili gyud na siya tama. So dili maayo nga magpaangkas-angkas ka og sakyanan kay motor ba na o four wheels ng imuhang sakyanan. Dili gyud na maayo. Oo. Siguro ka nang makaisa, kusugay ang ulan, inana na. Pero kung lagi-lagi na lang ay asa na ka na paadto ang istorya. Sa una mag-abli pa na og bintana kung four wheels, di ba? Kadugayan magsira na na. Oh. Unya kung sa una kuan maulaw pa, kadugayan ana, ah, bungis-ngis na kaayo ang babae. So, kung babae ka man, nagapaminaw ka ron, may dalaga ka man, minyo ka man, oo, unsa ba, single ka ba, dili na maayo nga imuhang buhaton, nga magsakay-sakay ka anang mga sakyanan sa mga lalaki nga duhara mo. O kira na og na ay laing kauban, pero ka ng one-on-one mo, dili gyud na siya maayo. O dili gyud pud na ikalipay sa usa ka asawa. Kaya nakabaluta. O sugod-sugod ra na sa komedya-komedya. O kadugayan, seryosohon na. Ilabi na kay kung magpakita ang babae og motibo. Sabton man na sa lalaki kung nagapakita og motibo ang usa ka babae, di ba? Kay permi-permiho namang gyud na niya. O di ba? Bisag unsa pa mo kasuod, magbaton gyud ka og delikadesa. So dili na tama ha. Thank you for watching Charlie Ilyaga. Good afternoon daw mami, shout out from Baogo. Oh, murag nakaila ko ani ba. Murag perminis atbang sa ako ang bodega diha sa Baogo sa una. Mutlang ka karon. Christian Gibo, good afternoon mami. Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Hi, Mami. Pakisalam lang si Kuya na nakikinig at kila Ina at Hania na natutulog at Andolana. Thanks, Mami, from Bulaw Aba ng Marbel, Matalam. Syukran, Mami. Kailan kaya magbibigay ng ulan si Allah, Mami? Muna ang digid pod ko katubag. Kay kami gahulat pod og ulan. I'm sorry, mga anak. Mami Joy, pa-shoutout po kami dito habang nakikinig po sa iyo, Mami. Pa-shoutout po kami, Magnaka Family from Kabakan, Barangay Lower Paatan. Puro rang ayan. Salamat po, Mami Joy. At pa-request ako ng song na Multo. Pwede ba na? Okay daw. Nag-thumbs up si Pomelo. Halya Ayman, shout out naman dito sa bahay. Nakikinig si Ina at Babo Pinik at kay Bulaw. Thanks, Mami, from Halya ng Matalam. Nakaduhan na si Halya. Hana Clear Cantina, watching and listening sa Ipil, Zamboanga, Sibugay Province. Shout out sa mga Cantina family. It's me, Hana Clear Cantina. Kumusta na ka itong mga taga-Ipil nga na nag-intern dire sa Yaki Laboratory? Kumusta naman mo mga Inday Dudong? Inaot nga nakauli na mo sa inyohang pamilya ng matiwasay. Mga buutan kaayo to nga mga intern way samok. Og kay Jennifer Lanaban, maayong hapon, matching nga di lamagon. Susan Maganda, musta pod, Mami, shout out na ako ang tibuok na akong pamilya, ang masunag, sumambot family sa Magandam family og Pangaldin, Mami. Kana lang, Mami, request ako ng song, Mami, Mahal Kita, Maging Sino Ka Man. Ayon. Salamat, Mami, sana ma-play. And also from Jim Pisukan, good afternoon, Mami Joy, pa-shout out lang ko sa Bungadon family, Pisukan family, especially kay Jomilin, sugnoan nga naakaroon sa work. Amping kanunay, love ka na mo, Mami. Salamat sa pagbasa. At pa-request ako ng song Dadalhin. Salamat sa pagmahal ninyo kay Mami, ha? Resol baka na iman. Hinihiling ko na po kay Allah na bigyan niya kami ng ulan dahil sa mga tanim namin na palay. Mag 1 month na, September 7. Nakaisa lang po na ulanan. Sana lang, Mami, inshallah, Mami, magbigay na ng ulan. Oo, bakit wala? Dili basakan ng inyo, ha? Sa upland ba? Angelica Tapyok Pangilidan. Good noon po, Mami. Greet mo lang kami dito sa bahay sa mainit na hapon. Hello ko sa dalawang bata na gibantayan ko, si Dwayne Ompal, Kisha Pagilidan, og si Nathaniel. Pati mga parents ko sila, si Lydia Carlito Pagilidan. Ayon. And also, shout out daw, basin on, gusto mo sakay ng bao-bao, Mati, Tokaraga, Baogo, or Baogo, Karaga, Tomati, PM, sa 0901-01-475-459. Ayan, kay Ilyaga gihapon ni. Limindog Charis, shout out ko Adi Davao, Mami, salamat sa pagbasa. Mary Jean Agimod Tanding, good afternoon, shout out ako dari sa Butay, salamat sa pagbasa, Mami. Mga kana, mga pipila nga mga nauna nga naka-message sa ato, murag dili busy ang mga people karon, no? Nagpapuyo sila sa balay tungod po siguro sa kainit sa panahon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan, mga ka-joiners. Matod pa, dear Mami Joy. Tagalog ug Bisaya ni, halo-halo. Sige, tirahon na nato ni. At least katong di pod kasabot og Binisaya para makasabot pod sila og talagsa. Matod pa, dear Mami Joy. Magandang hapon po, Mami. Janice po ang pangalan ko. Mabigat po talaga ang sitwasyon ko po ngayon. Ang hirap-hirap dalhin ang buhay. May asawa na po ako at tatlong mga anak. Nasa 13, 10, at 7 po ang kanilang mga edad. May kaya po yung aking mga in-laws, pero mga matatanda na po sila. Kaya ang ako ang father-in-law, 73. 70 naman ang ako ang mother-in-law. Pero lagsik kaayo sila. Tungod kay maamping sila sa ilang mga pagkaon. Pito ka magsuon ang ako ang bana. Ug ang unom. Puro may mga trabaho, nakatapos sa og eskwela, naa sila sa syudad. Samtang ang ako ang bana, wala nakahuman. Tungod kay bugoy-bugoy man. Duha na lang unta katuig, mahuman siya sa college. Pero okay ra gihapon nga wala siya nakahuman tungod kay gisaligan man pod siya sa iyahang mga kinikanan sa ilang negosyo. Aduna sila ay 12 hektarya nga palayan o humayan, naa sila ay hardware, naa ay tulo ka truck nga pangkarga. Dako sila income. Naapay mga kalubinan. Ug aduna pod sila'y mga manok nga ginapaitlog. Luyo sa ilahang mga katigulang na mauna ang nakalagsik sa ilaha. Kaya sayo pa. Mumata na gyud na sila para asikasuhin yung kanilang mga kung ano ang meron sila. Usahay magsakit-sakit na ang akong ugangan nga lalaki. Pero kasagaran daing niya, masakit ang tuhod, likod. Pero madali lang din makarecover. Pinipilit pa rin na pumunta sa farm. Binibigay naman niya ng tama yung mga compensation na para sa asawa ko. Bali, mayroon silang siyam ka mga tao na naging katulong ng asawa ko. May mga SSS, PhilHealth. At sinuswelduhan naman niya ng tama yung asawa ko. Masasabi ko na malaking ipon talaga, malaking pera yung mga in-laws ko. Pero alam mo, Mami, minsan nahihiya ako. Although ako naman ang nag-aalaga sa mga in-laws ko, nagpapakain. Yung kanilang mga maintenance, supplement, ako talaga ang nangangalaga sa kanila. May katulong naman sa bahay na naglalaba, naglilinis, kaya magaan lang para sa akin. Binibigyan din nila ako ng 10,000 bawat buwan. Kasi parang naging caregiver po ako sa mga in-laws ko. Mahiyaman ako pero wala akong magawa. Sabi ng mother-in-law ko, dapat may sarili ka ring pera. Mahirap umasa sa asawa. Nakakahiya kahit na yung mga maliliit na bagay na gusto natin, kailangan bang hingiin. Kaya, malaking pasasalamat ko po dahil nakita yon ng mother-in-law ko. Minsan nagbibigyan ng regalo sa akin. Kaya, minahal ko naman po sila at inaalagaan. Itinuturing na tunay kong mga magulang. Siyempre, Mami, nakikita ko naman na mahal sila ng asawa ko, kaya dapat mahalin ko rin sila. Yun naman kasi ang

yung mga in-laws ko para sa kanila. Naririnig kong pinag-aral ko kayo. Lahat kayo na nag-aral ng maayos, nakapagtapos. Binigyan ko kayo ng malaking halaga tuwing nagsipag-asawa kayo para may pangumpisa kayo. Pero yung tuturuan nyo kami kung ano ang gagawin sa kung ano ang meron kami habang buhay kami, wala kayong karapatan sa amin yan. Minsan medyo umiinit yung istorya at nakikita ko na umaalis sa usapan yung father-in-law ko, pumapasok sa kwarto. Yung mother-in-law ko ang matyaga. Siyempre nami-miss din niya yung mga anak niya. Iba kasi yung ina eh. Naiiwan na, mga anak, maghintay kayo kung ano ang ibibigay sa inyo ng tatay niyo. Kahit na ako, hindi ako nakikialam dyan. Kasi siya man ang naghirap kung ano ang meron siya. Tayo nakikinabang lang tayo. Kaya maghintay kayo. Maging masaya na kayo na naging professional kayo, nagkaroon kayo ng sariling buhay, na naging maayos naman ang buhay ninyo. Maghintay kayo. At dahil dyan sa ginagawa ng mga kapatid ng asawa ko, nag-iisip naman itong asawa ko ngayon. Madalas sinasabi niya, "Di pwede ito." Sabi niya sa akin, "Hindi ito pwede. Ako ang naghirap dito. Sila pagkatapos nag-aral, nagpakasarap. Tapos ngayon uuwi sila para humingi. Hindi pwede." Hanggang sa isang gabi, paghapunan kami, kinumusta ng asawa ko yung tatay niya, nanay niya. "Ano ngayon ang desisyon ninyo dyan sa mga anak ninyo na naghahanap na ng kahati o hati nila?" At sumagot yung tatay, "Wala naman silang magagawa kung ayaw ko." Sabi naman ng asawa ko, "Pero tay, matanda na kayo. Oo, may maiiwan kayo sa amin. Pero huwag naman sana na dumating sa puntong pag-awayan. At sana maisip din ninyo na ako ang naiwan sa inyo. Nabigo ko man kayo na hindi ako nakapagtapos, pero di ba dapat nagpasalamat kayo? Kung nakapagtapos din ako, maaaring wala pod midere." Tahimik lang yung tatay niya. Sabi pa ng asawa ko, "Dapat tay, kung ano ang para sa akin, ngayon pa lang, gawan niyo na po ng paraan ni nanay. Ayaw kong dumating sa punto na pag-awayan pa namin ito. Sana maawa ka sa akin. Wala akong natapos. May tatlo akong mga anak. Eh talagang ako ang maiiwan dito sa kung ano ang mayroong kayo para sa amin. Yung mga kapatid ko, hindi pa sigurado. Baka gusto lang nila makuha yung share nila. Pagkatapos, ibibenta lang. Sayang yung pinaghirapan ninyo." Biglang nagsalita yung father-in-law ko, "Hindi pwede. Dili na pwede mahitabo. Dili ibaligya ang pinaghirapan ko. Ako ang nag-antos. Kunya sila mabaligya." "Maoto, ingon sa ako ang bana." "Yun nga. Maobitaw tay. Namuhang yung unta ko ni mo. Unta. Palabihon ko ni mo tay. Kaysama sa akong giingon maluoy mo. Wala ko nakapagawa.

human. Og sigurado gyud ka nga magpabilin ang imuhang property. Nga dili gyud na mabaligya. Wala mo tingog ang father-in-law ko, mami. Siguro na ko nauna. Dayon, sa pagtindog niya, matod pa niya. Bantay lang ng mga tawhana na. Pakitaan ko nila og isog-isog. Makailag yun na sila sa ako. Wala kabalo ang ako ang bana nga. Nagsulat ko sa imuha, mami. May tungod anang property sa iyang parents. Gusto lang gyud ko manguta na, mami, hindi man sa paghingi alam, dili man pod ako gusto na maging ipokrita para ingnon nga wala ko'y interes. Sama sige ingon sa ako ang bana, tama man siya. Siya ang nag-manage sa farm, sa negosyo sa ako ang ugangan. Tama man siguro nga muhang yugyod siya nga unta, siya ang palabihon. Kaysa katong uban niyang mga anak nga way pakialam. Muna nagsulat ko ni mo, mami, kay gusto ko mangutana. Pwede ka na himuon sa ako ang mga in-laws nga mas dako ang ihatag nila sa ako ang bana kay muhilom raman sila. Inig mo hisgot akong bana, ana. Mahitabo ka na, kaha. Mahimo ka na sa ako ang mga in-laws nga pwede nila palabihon o mas dako ang ihatag sa ako ang bana. Pwede mo pili ang ako ang bana kaysa atong uban niyang mga anak. Palihog, mami. Kaya ginahinay-hinayan gyud na mo ang ako ang mga in-laws nga mahatagan pod mi og amo ana kay para maatiman pod og maayo, mami. Ilabi na ang tindahan nga ako ang nagatrabaho sa balay para sa mga liquidation. Muna, mami, ang akong pangutana kay mintras buhi pa ni sila. Maayos na unta ang tanan. Kinaot, mami, nga mahatagan ko nimo og ideya. Dakan kaayong salamat, mami, og din hinalang kutob. Kanimo matinahoron, Janice.

40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Gusto ko lamang kumustahin yung ating mga mommy kung nakapag-kidiyaki vitamins na po ba si baby. Oo, yung may mga anak dyan. Gusto ko sabihin sa inyo na ang mga bata na nagakidiyaki vitamins, tumitibay yung kanilang mga buto. Yun, ganado silang kumain, masarap ang tulog, pampatangkad, ang kidiyaki, pampabright, at higit sa lahat, hindi sakitin si baby. Hindi basta-basta nagkakasakit ang bata. Kaya, maganda kung nakapag-kidiyaki vitamins po sila. Subukan nyo po. Lalong-lalo na yung mga bata na mahirap pakainin, hahabol-habulin mo pa. Nako, pag nag-kidiyaki vitamins yan, sinasabi ko sa inyo, magiging problema pa rin kasi hingi na naman ang kapagkain. Yan po yung mga bata na nagkidiyaki vitamins. At kung naay kapamilya, mga parents, lolo, lola, friends, kapitbahay na nagaanto sa rayuma o arthritis, sakit ng katawan, at may mga bukol-bukol, mga ka-joiners, Bilongga Gold po. Pwede po kayong magtanong sa akin sa pamamagitan po ng ating programa at yung pagkikinig po ninyo ng advertisement na sinasabi ko po, napakalaking tulong dahil gagaling po talaga kayo, mga ka-joiners. Marami po ang mga pinapakilala ng mga gamot ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, subukan ninyo ang Bilongga Gold. Di talaga kayo magsisi, mga ka-joiners. Epektibo po talaga yan para sa rayuma o arthritis. Kapag hindi ka na makatayo, na magana ang paa mo, at hindi ka na makalakad, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, at dalawa sa gabi. Yan ang maipapayo ko po sa inyo. Tested and proven na po talaga yan. Sa mga constipated, sa ospital, mahal masyado ang colonics, mga ka-joiners. Pero dito sa Kidapawan, nakapromo po sila ngayon. Kaya pwede po kayong magtanong sa kanila. Nasa may mga Facebook account man yang Yaki Wellness, mga ka-joiners, pwede po kayong magtanong o dumiretso na po kayo anytime dito po sa Joy FM. Dahil malapit lamang po dito yung Yaki Wellness, pwede po kayo magtanong kung nasaan. At kung gusto ninyo na maprotektahan ang inyong kidney at hindi kayo maging prone sa UTI, andyan po ang Yaki Herbal Capsule. At sa mga lalaki na gustong laging hindi napapagod sa araw-araw na mga ginagawa nila, at may bonus pa, oo, astig ang paglabing-labing kay Mrs., subukan ninyo ang Ganado Capsule, mga ka-joiners. Kompleto ta sa kape karon, atong sabon, Yaki soap. Try po ninyo, mabibili yan sa lahat ng mga butika, at pwede po ninyo orderin yan sa Shopee, mga ka-joiners. Maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala sa ating mga produkto po. Tuloy-tuloy na po tayo at isang awitin po para sa inyo at magbabalik po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes na po mga ka-joiners, bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin si Janice, ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Janice. Alam mo, Janice, tama lang yung ginawa mo na hindi ka nakikialam sa kung ano ang meron ang asawa mo sa kanilang pamilya. Nakakaya kasi dahil sa kanila yon eh. Kaya hindi po tayo dapat na nakikialam at napakaswerte mo. Dahil voluntaryo na binibigyan ka ng 10,000 bawat buwan ng iyong mother-in-law, alam mo, dahil nakikita nila, nararamdaman yung pagmamahal mo po sa kanila. And sabi mo nga, nagbibigay ng regalo sa iyo, natutuwa sila sa iyo. Pagmamahal nila yan sa inyo dahil sa ramdam nila yung pagmamahal mo rin sa kanila. Tama lang yung ginawa mo. Kung sino yung mga minamahal ng asawa mo, dapat mahalin mo rin. Alam mo, naalala ko sa yung lola ko sa'yo. Sabi ng lola ko noon, mga teenager pa lang kami. Kung dumating ang panahon na magka-asawa na kayo, mahalin ninyo yung mga in-laws ninyo. Yung pamilya ng magiging asawa ninyo. Hindi na bali kami na pamilya mo. Kasi kami, magpamilya tayo, makakaintindi kami kahit na ano ang mangyari. Pero yung pamilya ng mapapangasawa ninyo, hindi ninyo kaano-ano yun. So, masasaktan, madaling mahihiya. Maraming sinasabi yung lola ko noon. Mahalin ninyo sila, hindi na bali kami. Dahil magpamilya naman tayo, maiintindihan namin kung ano man ang sitwasyon. Pero pagdating sa pamilya ng magiging husband nyo, mahalin at respetuhin ninyo sila. Iyon ang hindi ko nakakalimutan sa lola ko na pangaral niya noong mga teenager pa kami. Kaya tama lang, Janice, kung unsa ihatag, dawaton o pasalamatan. Sa pangutana nimo, kung mahimo ba ka na sa imuhang mga in-laws na mas palabihon ka mo sa property nga naa sila, mahimo kaayo nila na. Kay kabalo ka, pag kumpleto pa ang ginikanan, buhi pa man ang mother-in-law mo o father-in-law mo, sila gyud na ang magbuot. Tama pod na kay mga idaran naman sila, tama pod nga hation na nila para wala na isamok pag-abot sa panahon. Kay kabalo ka, pag kumpleto pa ang mag-asawa, wala gyud, dili gyud mamahimo nga babag ang mga anak. Dili man na sa mga anak, iyamang kana sa mga ginikanan. Kung unsa ang napundar, iya man sa ginikanan. So maukad to ang tag-iya. Pero kung sa ginikanan, isa na lang ang nabilin, dapat makabalupod. Ug aduna po yung mga ginikanan nga fair. Na yung mga anak, bisan ug wala nagatrabaho, pero gina-involve sila sa mga transaksyon. Respeto ang tawag ato. Pero kay kung magmagahi ang mga anak na mahimong babag sa mga kaayuhan nga gusto himuon sa ginikanan nga nabilin, pwede po ito sila hawaon sa mga signatory. Inaanala na siya kadali. Kaibisan og asa ka mangutana, kung kinsa ang tag-iya, maumang yud kadto ang masunod. Pero importante gayod, kung igo ka lang sampid sa pamilya, baka na bang tawag ana, binalayi o ana, dili gyud ka ingon nga anak, wala gyud kay karapatan para mag-apil-apil. Kung kinsa katong tinuod nga anak, maokad to ang adunay katungod. So, suporta ka lang sa imuhang bana. So, pareha sa imuhang gihimo karon. Siyempre, nag-worry ka. Nga basin o dili masuko ang imuhang mga in-laws sa imuhang bana sa iyang hangyo. Pero sama sa imong giingon, walay reaksyon. So kana, ayaw lang ninyo dalia. Ing na ang imuhang bana nga tama lang nga muhatag ka og suggestion, tama man pud nga nakiusap, naghangyo, nagpakiluoy nga unta kay ba siya kahuman, ana good. Ug siya ang nagatiman nga palabihon siya kana naara gihapon na sa pagbuot sa ginikanan. Kay nakita man pud sa ginikanan nga siya gyud ang nanguna sa ilahang mga property. Kanang dili pagtingog sa iyang papa, bahin sa iyang giistorya, kana gahuna-huna na siya. Kay kung labag na sa iyang kalooban, sama atong ubang mga anak niya, mualsa dayon na umubak out sa istorya. Pero tungod kay naminaw siya, pero wala siya gisulti, o naghuna-huna na siya. Ayaw ninyo permi-permiha kay base og masuko na hinoon. Tama lang to nga gihangyo at imanan ninyo sila og maayo kanang tagsobra si tinta na ang edad. Di namang yun na sila ingon nga maabot pa nag-80, hinay na yun na. Huwag ka nang ilahang usahay magkasakit na normal kay nagkatiguwang namang yun. Gilalimang ka sobra si tinta na. So, dapat ana, dili na yun permi makapoy. Wala na'y stress para mamroblema sa panginabuhian. Dapat sila mag-enjoy na lang. Mas maayo nga inyong istoryahon nga, ma, pa, tay, nay. Kung naamoy kwarta, i-enjoy na ninyo, tay. Mintras makalakaw-lakaw pa mo, pagbiyahe mo, asawa ninyo gusto mo adto. Oh, inana lang na siya. Mas malipay pa na sila. Dili ninyo ipakita nga ginaapas gyud ninyo kung unsa ang naa sila. Dapat tambagan ninyo nga unsaon man ninyo ng kwarta, sige ninyo ipunon, tigulang na mo. Ultimo man gani sa inyo ang mga pagkaon, limitado na. Pag-enjoy mo, unsa may gusto ninyo. O naamoy mga kapamilya pa nga gusto bisitahan. O paubanan ta mo sa ako ang bana. O inana, good. Para malingaw sila. Ayaw ninyo ipabati sa ilaha nga gusto na ninyo siya mamatay, sila mamatay, kay para bahin-bahino na ang kabtangan. Dili na siya maayo. Kay kung sa puton ang ginikanan, pwede na ipamaligya tanan ang ilahang kabtangan na wala gyud mo'y madaw-daw. Wala gyud mo'y mahimo, ana. Kay iyaha ka na nga pinaningkamutan. O wala ka mo'y contribution, ana. O, imuin, ana, na una-unaon. Dili lamang kaning si Janice, kanang mga nagapaminaw karon nga mga anak na magbuot-buot sa inyong ginikanan, ayaw ninyo na. Kay luuran mo anang inyong mga ginikanan, pag nagtampo yan, ibebenta lahat yan. Wala kayong magagawa. Malaman nyo na lang, wala na sila dyan sa bahay. Lumipat na ng tirahan kasi ibininta na pala lahat. O yan, pag ginalit ninyo yan. Kaya maswerte yung mga anak, yung iba dyan. Gadawat o kwarta nga walang kahirap-hirap. Pagkatapos, kusog pa kaayo mo display, picture, laag dito, laag dire, pa-social dito, pa-social dire. Oo, dili lang man mo bati og kaulaw, nga wala lang manggani sila'y mga contribution. O, diba? Kay kanang pagpakita sa mga ingon ana, pagwaldas og kwarta, dapat mo bati ta ana. Mabati ta og kaikog ana, kay wala gyud ta nagsakripisyo. Unya katong nagpakamatay og trabaho, nagpakamatay og paningkamot, dili manggani sila makakita og mga photos nga nagpalami, nagpakasarap kung diin-diin. So dapat ang tao duna po'y paniid. Inana na siya. Samara na sa kapalit nagbisiklita, pusingan dayon, ipost dayon. Para unsa? Aron ingnon nga nakay bagong bisiklita. Inilabaw na kong mga sasakyan. Pusing tanan, post dayon, pahibalo sa tanang people nga may bago akong sasakyan. For what? O diba? Paaron ingnon nga na kay ganon? Hindi man siguro. So inana na siya. Pero kay sila man na. Ilahan na. Ang ato lang inaingon nga, para unsa? O diba? Murag, sundugon dahin ninyo kadtong mga nakapaldo. Nga nakapalit og mga sakyanan. O, tago-tagoon pa. Kaya ba si Gook doon atong ilang mga recruit kung saan dito sila nakakwarta. Oh, anak ba, tagu-taguo na lang. So, dili ito mag-aingon anak, no? So, Janice, sa ibang pangutana, opo, mahimo kaayo na nila. Nga dili gyud makabuot kadtong ilahang uban nga mga anak kung unsa ang gusto nila. Tama rapod nga naghangyo ang imuhang bana. Kay simba ko, kabalubaya ka. Nobody knows what is good for tomorrow. Wala ta kabalo kung naataog ma, di ba? Kay ang kinabuhi, dili man ang atua. So kung kinsa ang tag-iya, dili gyud ta makabuot kung unsang kanusa niya bawion ang iyahang mga ginapahulam. So, hinaot nga natubag ta ka og ayaw ninyo dali-dali ah. Normal lang ang hangyo, pero mas makaayo nga kumbinsihon ninyo nga maglingaw na dili na mamroblema anang kabtangan diha kay dili gyud intaw na nila madala kung maabot ang panahon nga papahulayon na ta sa Ginoo, wag yun tayo madala. Salamat kaayo sa imong pagsalig sa ato ang programa o ginaot paunta nga nakatabang ko o natubag na ko ang imuhang pangutana. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Pero daghan kaayo ang nag-message pa dari sa ato. But anyway, ipagpapatuloy po ito ni kasamang Pomelo sa programa, no, si Lemindog Cherry. Sabi niya, shout out daw sa Davao, Mami Joy, salamat sa pagbasa. O ingon man si Mary Jean Agimod Tanding, shout out daw sa Butay, marag tapos naman ni, no, Sanye Joe. Pa-shout out, Mami, from Bacoor, Cavite, Manila. Always po nahikinig, Mami, sa wakas. Hindi na ako late. Ha, ha, ha. Oo nga, nabasa. Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Mami, greet ang family Aban at Iman dito sa Matalam. Thanks po from Matalam. Kuya Dots Oroke. Mami, Pasko po doon ta imo i-music. Ha? Kasayo ba? Aron feel na mo ang Pasko kay bare months na watching from Lanao del Sur. Oh, wala mang good may mga Pasko song dere. Jo nga kabungbong, Mami, good afternoon. Pa-shoutout po sa family kabungbong and masugod family. Ilabi na sa ako ang anak na sa bukid. I-greet na ako siya kay Mingaway. Jud kaayo ko, Mami. Salamat and God bless. Marites Jano o Mani, mainit-init. Nadumda nga di pantuyan, Mami. Tunto na gugma, Mami. Please, patugtuga, Mami. Manliligaw, hahaha. Sorry. And buak na kasi ang aking puso. Ay, wasak na ang puso niya. Lumayo ka na, please. Ivy Miscala, maayong udto, Mami. Greet ko ang Miscala family og Morales family. Kasayas, og pa-shoutout sa ko ang bana si Daniel. Thank you for watching. Thank you watching, Mami, from unsa daw? Thank you, Mami. You're the best, good ka, Mami. Amping ganunay. Salamat. Annalisa Matukol Masugo, dear Mami, pa-shoutout ko sa hanginan po. Salamat. Na ako'y dati friend, suod. Amot lang, og tinuod ba ang pakigsuod? Unya karon dili na mo, wa na gyud ko nakakita nga na ay comment, wa na ko kakita nga mangumusta, kay kuno committed na sa usa ka kandidato, pastilan. Luoy kaayo ni mga tao nga ingon ani, nga gidominar sa mga kandidato, nga pati ang ilahang mga kaugalingong gusto ug ang ilahang mga friends kinahanglan layuan kung kontra sa politika. Kaluoy ninyo, no? Inyong ginasangla ang inyong kaugalingon, inyong ginaprenda ngadto sa mga kandidato ang inyong mga kaugalingon nga katungod man unta ninyo kana. Oh, ambot lang ka og madayon ba ang eleksyon sa barangay, ha? Wala pa gyoy final. Rasul Bakana Iman, Mami, tanong lang, anong gamot sa kada naga dumi masakit pag maglabas? Ah, gitubol ka. Oh, wag ka muna kumain ng mga matitigas. Maggulay ka na lang muna. Like saluyot, alugbati, yung mga madudulas na mga pagkain. Pag kumakain ka, unahin mo gulay. Kain ka ng hinog na papaya. Oh, try mo yan. Kasi masakit pag kuan, matigas, di ba? James Jola, good afternoon. Cashly Pagilidan, mainit na hapon, mami. Greet mo lang kami dito sa Kigan. And greet ko lang mga ate at kuya ko, sila si Ken Langgang, Gigi, Wendy Pagilidan. Joanna Rembar, pati anak ko sila Duen, Nathaniel Umpay, pati si Angel. Salamat sa pagbasa. Ayan, nako, wala namang good day oras mga ka-joiners ha. Si Pomelo na lang ang magpapatuloy. At lakbitan sa anak ko ning nag-birthday karon si Marilyn Sumating. Happy birthday, Marilyn. September 2 kasi ngayon, mga ka-joiners, si Ivan Jake Ampan. Happy birthday, Tuto Gogo. Happy birthday, Junior Magdagasang. Happy birthday, Roberto Bomboy Kaligunan. Maragi Hernando, happy birthday. Dennis Madanlo, happy birthday. JJ Sumambot Gogo, happy birthday. And Rolly Gagama, happy birthday. Also kay Mercy Lemente, happy birthday. Ayon, sila ang mga naga-birthday karong adlaw, September 2. Happy birthday po sa inyo at sa lahat na may mga kaarawan po ngayon, and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Thank you so much sa tanang nagasunod sa ato akaron, saan man po kayo naroroon mga ka-joiners. Ingat po tayo palagi at huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman po ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today, sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ang ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maomod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong modoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra baka ig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infraction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule. Aron mas mo normal ang blood sugar level, Oo. Parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pag-monitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po, pa-request po sana ng song A Thousand Miles. And hi kay Vivian Labawan Latimbang Lucero din ha, request ng song Ikaw at Ako. Paborito ni Mama Lilia. Oo, no, alo-araw talaga yung song request mo ha, Vivian. Salamat sa inyo ha din ha ni Mama.

out watching from Trento Agusan del Sur. Request ng song Bakit Nga Ba? Bakit Nga Ba? Sana ma-play. Thank you. Ano yan? Bakit Nga Ba Mahal Kita? Maba na siya mong gusto. Hashlay Pagulidan. Good afternoon. Greet lang kami dito sa Kigay. And sa mga ate and kuya, sina Ken, Langgang, Gigi, Wendy, Pagulidan, Joan Rembar, and sa iyahang anak, sina Duel.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat yun, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
10: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
11: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
10: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
11: Oh, dan, di na ta magisgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
10: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
11: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
10: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
11: Tinuod ka dan, pasistingan doon ko ana dan.
10: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
11: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
10: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
11: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
12: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to-o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatan-on tan-aon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo. No, kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: shake them.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop. Huyohoy One-stop shop. Ayaw nag-add tuglain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kay kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop. Huyohoy One-stop shop. Ang imong one-stop shop.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas. Ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala, bag-o pa lang nato ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud na importante. Di gyud na mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties, mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, o pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosiyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita, mo intawon maingon si Mister na unsa naman intawon ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, na pastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
2: Nalipay si Sara Perez, taga poblasyon Carmen Cotabato, human dali nawala ang iyang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kuan ba batong pagkabon pagbuntis gay nako namang ko UTI. Gimana ko panganak mo lisod gay ko makatindog kay kuan man kanang sakit gani. Inom ko kuan katong Yaki nga herbal capsule gani. Kuan akong giinom kay buntag hapon lato ginako giinom na. Sa wala ba mampod? Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero nag-continue lang gihapon kong inom. Basig mo balik.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa Yaki Liniment Oil, maoy nakawagtang.
4: Dugay nang giwat ni akong tiil. Kanang ambot ang kanyang amurat, nagubak man sa nagubutang buo-buo, bay nga lang sa kanang ibabaw bitang kalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro, ayaw ra sa Yaki nga akong itambal. Wala pa ganyan na horot, maayaw na. Kung tambala kay Duwako sa ayaw, may nag-ayaw sa akong tiil.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
5: Oh, tinuod si Roy. Mumay gigamit nun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, nagawin man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Hey, ragi ko saban, sir ba? Ganado man kaon. Adili kisahon na si Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Magkakaon kong ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito, nakainom kong Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo na yun. Wala na ito ko ang hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sayod maka sa mga nahitabo o sa inyong paligo. Nasayod maka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan. Matod pa nila, alao ang buwang masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakmayan, anyara ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagbungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anyara ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
8: Ang oras, mga higala, alas 4:03. Dagda sa hapon, ah! Hapon!

Kumusta mo mga kasayod? Welcome usab sa laing hugna sa ato ang programang kasayuran. Ako ni si Renzo Malinog, ang inyong amigo og tigbalida. Dindi karon sa Joy FM Panguil Bay, Kasayuran Afternoon Edition. Kumusta?

Katauhan sa Tangkob City, maayong hapon. Katauhan sa Lanao del Norte, maayong hapon. Tibuok Northern Mindanao, maayong hapon ninyong tanan. Welcome sa atuang programa. Perting, inita. Sabi yun, naglagiting ang tumang kainit. Di makaya. But of course, mga kasayod, isang di makaya, kayanin! Para kaya ko na yun. Ako ang text line number 0981-642-5800. At ang gustong doon na ipabot ng mga concerns sa ito ang programang kasayuran. Diha lang, text lang. Majong hapon sa itong tanan ng mga kaigsuunan nga naa sa Northern Mindanao. Madungog ta mga higala. Brown out, yun ang pinakalit, no? Pragulat na pilang ubang lugar pero doon ay part sa Lanao del Norte palong yun og nang utana ta sa Lanico hingon sila ang NGCP daw ang hinungdan kaya wak may on sila kanang rason atong gitawagan po ng NGCP wak pa po sila kahibaw nila pang gicheck ato ingon to mga among mga igsoon nga kita dagway hinungdan ane. Ana ra man ginabay. Basta pinakalit gali nga walay schedule, Alaniko, walay labot. MLC, walay labot. Kuana sa NGCP, a problema. Mao na pasanginlan mga kasayod. Wa man sila ha, di ba?

Terima kasih sa mga balita, information o mga headline sa ito mga balita karong adlaw. Dool ta sa Ginoo na, mga muyo ta. Huwag kayo tayo mahimo sa itong kaugalingon kung wala ang Diyos sa itong kinabuhi mga kasayon. Let us pray.

0: Our Father in heaven, Lord, thank you for your grace, for your mercy. Thank you for your guidance, and thank you for your presence, O God. Thank you, Lord, for your provision and the strength that you have given to each and everyone. Salamat kay Ginoo sa kahaponon kay imong gihatag kanamo. Apita pud mo man kining adlaw. Salamat Ginoo ikaw pa no human sa makinabuhi. Thank you, Father God, for your anointing. And continue, Lord, to bless all our leaders. Gamit Ginoo ra aragaran, maserbisyuhan ang katawhan. Mga katawhan giserbisyuhan usab Ginoo. Kay may kasing-kasing nga makasabot sa bisan unsa nga mga situation sa among kinabuhi, Father. We thank you, Lord, and we put our trust in you, Lord Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our short meditation, found in the book of Romans chapter 7, verse 1 and 2, on verse 19 and 20. Ang atong tema this week sa atong series mga kasayod, The Battle Within. Kining pakigbisog sulod sa atong kasing-kasing within our hearts, within our mind. Nga mga butang nga gusto tong buhaton nga di na to mahimo. Mga gusto tong buhaton nga makaayo di na to mahimo. Pero ang butang nga dito gustong buhaton mo'y atong nahimo. Una ang fight within. Sulod sa atong kasing-kasing mga kaigsuunan. We are struggling between right and wrong. Una mga igala, si Paul mismo nag-admit siya that he wants to do good, yet he sometimes does the opposite. Muna usahay nga, gusto mo himog maayo, pero hindi man ba ako nahimo. Muna doon ay battle within our hearts and mind. Christians still face temptation and inner struggles. Kita, ikaw, matutuo. Christian, mga tutuo ni Kristo. Ano natin mga struggles itong kinabuhi, mga kasayon.
1: Sa tuno kong korona mo, nagidasok sa imong ulo.
0: Unya, matod pa din, the sin is a powerful influence. Ang sala, matod pa sa kini kagamhanan ng mga impluensya sa usa ka tao. Anong gamhanan ang sala ng mga impluensya sa usa ka tao? Because sin living in me, matod pa ni Paul, he is not avoiding responsibility. He is showing how deeply sin can influence human desires and actions. In Romans 3:23, ang gahom sa sala makapahimulag sa grasya sa Ginoo, makahimulag sa presensya sa Ginoo. Una ang tao nga nagpadayo sa pagpakasala, mahimulag sa presensya sa Ginoo mga kasayod. Una nganong ang sala naa tungod kay naaman ang espiritu sa Ginoo sa ato kasing-kasing. Una ayaw ikanunay ibutang sa unahon ang mapildi ka sa mga tentasyon o sa mga giingon nga mga trabaho sa kaaway sa ato ang kinabuhi mga kaigsoon. Put it to the Lord. Trust it into the Lord. Wa na tayo ipang mahimo pa. Siya na may bahala ng tanan God. Ang atong mga sinultihan, ang atong mga pulo, ang atong mga gina-declare, atong gina-pronoun, ato yung isugid o buhaton, pakita o sa pinayos itong mga binuhatan, mga kaigsoonan. Like for example, sa Tanggob City. Ang Tanggob City o sa God-centered city. Una nga sa mga katawhan, lumulupyo sa Tanggob nga nakinabuhi ana. Mahadlok mabuhat og sala. Muna mga taong tangguban nun, mga official o guban pa ng mga katawhan, naas pamunuan mahadlok muhimo og sala o kay God-centered city unang Ginoo. Kita usap sa kinabuhi mga igsoon, gitawag tayo ng mahimong insakto, balaan at tubangan sa Ginoo. Pohon pohon upat ang panahon sa pagbalik sa Ginoo, sa pagkukum sa Ginoo, pagkuha sa tanan ng mga pinili, dili imo relihiyon, dili iyang relihiyon, dili akong relihiyon, kundi dili ang tanang mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Ginoo. Lalinon ibutang dito sa langit nga iyang gisaan. Kinabuhing ulit katapusan ang maangkon. Diyan wala na yung mga problema, wala na'y balatian, wala na'y trabaho sa yawa nga magapaguba. That's why, that's the powerful word of God. So, thank you and be blessed.

0: Awabtan na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pilakabulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
1: Nahubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
0: O karon
1: kaluis sa Ginoo. Ayo na gyud. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o gantibay yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gikalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga 3 de Mayo, Digos City. Kay ang 5 ka tuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyahang hawak, Yaki Liniment Oil lang ang nakawagtang niini.
3: Pinuodyot kay sila nang ka tuig na pag-antos ko yan. 5 na niya, drive ko, sahay. Duha lang ko bulan sa akong drive-an. Hawa na po, kaya mulagi akong ipamay. Nagkasultikot nga maayon ng Yaki. Nagsulay ko palit. Pinuodyot ay, na katulo lang nga kapiin akong sagun sa nungkaplas. Ayaw ba ya? Karon,
0: okay na kayo kuya. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga Ogalingan, Carmen, Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
4: Dugay na guna ko na kuhan kayo nag-aantos. Monthly period. Sakit kayo nga, ulami kay ikila, kalami ituwad nga. Sabo, igagaw. Gana siya nga, itry lang kita ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya. Then, muna to, hinay kawala ang asa na.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
6: Headlines sa itong mga balita karong adlaw mga kasayod.
7: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawas sa itong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumayo.
6: Usa ka single motor o usa ka payong-payong na disgrasya sa may Lanipao, Lala, Lanao del Norte.
5: Headlines.
6: Sabda kaginang buntag, nagkahimo og dakong trapiko ang usa ka grupo sa MILF nga giharang sa kasundalohang kapulisan sa lungsod sa Kulambugan.
5: Headlines.
6: Sabdag ang 71 Mindanao Jamboree kay pegay sa lungsod sa Lalan, nangabot na ang tanang mga delegado.
5: Headlines.
6: Mga abono nga gikan sa Department of Agriculture nga wala pa mahuman og hatag sa nagkalabay nga cropping, gipanghatag na sa mga kwalipiyadong mga mag-uuma.
5: Headlines.
6: Dugang pa sa mga pagpahinumdom, barangay og giske eleksyon, posibleng di madayon.
5: Headlines.

0: Balita karong adlaw mga kaigsoon atong sumay ka buton usab sa Ethan Hardware and Construction Supply. Kung kamo nangita mga higala o mga construction materials, magpatukon mong mga panimalay o mga commercial building, ato ala ninyo mga higala ang Ethan Hardware and Construction Supply kay sila kompleto na sa tanang mga kahimanan o kagamitan construction. Ato ang Ethan Hardware and Construction Supply kay one-stop shop ka na basta construction ang inyong mga panginahanglan. Available nila kung ikan sa mga tiles sa galanlain ng mga sizes ni ini. Kung nanginhalang mga hollow blocks, tanang klase, tanang sukod, naa sila mga kasayod. Tapos sila mga balas o grabas, mga zipper lanes, rectangular o square tubes, kompleto sab, mga toilet bowls, PVC panels o wall panels. Kompleto sab ang mga construction materials o guban pa. May kaugalingon silang planta sa color roof. Ginundan nga pinakabarato gin sila ba, ha? So, na sa rib type o mini rib type. O nagdanyag usab sila o roofing services. Gusto mong mas kompleto, available usab nila ang housing o commercial building package. Labor and materials. Naisro usab sila o ceiling panels, wall panels o bisitahan lang ang ilang Ethan Hardware and Construction Supply sa 402A San Isidro Ribila Lalanao del Norte sa may Salvador Road. Napos na yung branch din ha sa may Baroy. Diha sa may Aurora o ang ilang main branch diha sa may Kapatagan, Lanao del Norte, mga kasayod. Mga balita, kasayuran, mga kaeksonan atong Siron. Atong unahon, mga igala sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Nag-standby na si Mike Navarro, mga kaigsoonan, sunugang mga update o mga balita karong adlaw. Matod pa kagapong adlaw, usa na kalabay ang adlaw. Ang DAR, Lanao del Norte, nagpahigayon og usa ka stakeholder forum o distribution sa farm machinery dito ang nagpahigayon sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ang kompletong update o report pinagisab ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Gipahigayon kagahapong adlaw September 1 sa Lala Municipal Gymnasium sa lungsod sa Lala ang usa ka stakeholders forum og distribution sa farm machineries and equipments nga gipangunahan sa Department of Agrarian Reform kun DAR Provincial Office sa Lanao del Norte. Tumong sa maong kalihukan ang panaghiusa sa mga importanteng stakeholders sa agrarian sector aron mapalig-on ang partnership o koordinasyon ilabi na sa paghatag og gikinahanglang farm machineries o equipment ngadto sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries o mga farmer organizations. Sumala sa DAR ang mga makinarya o kagamitan gitumong aron mapalambo ang produktibidad sa agrikultura, mapakunhod ang gasto sa produksyon o mapauswag ang panginabuhian sa mga mag-uuma. Kabahin sa programa ang paghiskot sa katuyuan sa kalihukan, minsahe sa suporta o commitment sa LGU o mga opisyal sa mga asosasyon. Gipahigayon usab ang distribution sa farm machineries nga gipangunahan nila OIC Carpo Imanudin Dulo, LGU official sa gipangunahan ni Mayor Tata, diin makadawat ang mga benepisyaryo o farmer cooperatives sa mga kagamitan alang sa mga ilang operasyon sa pagpanguma. Sa maong programa, gihatagan og importansya ang papel sa mga mag-uuma sa lokal nga pagkalambuan, ingon man ang pagpalig-on sa public-private community partnership aron mapauswag ang kahimtang sa mga mag-uuma. Gipangunahan ang kalihukan ni OIC Marpo Ana Marie Maghanoy uban sa ubang opisyal sa DAR og mga stakeholders sa agrarian sector. Gilauman usab nga ang maong programa makatabang sa pagpalig-on sa produksyon sa mga mag-uuma og makahatag og dugang oportunidad alang sa progresibo og malungtarong pag-uswag sa sektor sa agrikultura sa lungsod sa Lala. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat din mo, Mike Navarro, sa maong update sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tanda na ang ulang usak kasakay sa single motor human kini na matupad na aksidente. Huwag nagkabangga sa laing payong-payong diha sa barangay Lalipaw, National Highway Lala, Lanao del Norte. Kung sa impact sa bangga, nakaangkon og samad o pangus. Lapit sa may ulo o sa aping sakay sa single motor. Sabtang gitagal sa kini o hinanali ang gikinahalang tabang human kini na aksidente. Sa mga nakaabanti dayon ang tropa sa kapulisan alat sa pagresponde sa maong hitabo. Pagkaroon pa dayon pa ang gitinong kumpletong detalye sa hinunda sa mga aksidente. Huwag yawa kusap ang mga motorista nga mag-amping kadunay sa pagbiyahe aron malikayan at susama ng mga insidente labi na karong panahon na. Ay tabo ang aksidente mga alas 3:35 ang tagda sa buong kahaponon kapin kung kulang. Sa dugang pa sa atong mga balita karong adlaw, balikta sa Lanao del Norte, standby Ronald kung nakasood. Governor Khalid Muhammad Dimapuro o Mayor Tata Yamba gipangunahan ang pag-abre sa ika-7th nga 1B Danao Scout Jamboree sa BSP campsite. Ito ipigay sa Barangay Pindulunan, Lala, Lanao del Norte. Report pinagi ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Pangunahan nila Lanao del Norte Governor Khalid Dimapuro o Lala Mayor Angel Tatayap ang opisyal nga pag-abre sa ika-7th ng One Mindanao Scout Jamboree nga ipahigayon diha sa Barangay Pindulunan sa lungsod sa Lala. Ang maong kalihukan adunay tema nga Uniting and Stronger Scouting in Mindanao nga nagtumong sa pagpalig-on sa panaghiusa ug pagtinabangay sa mga scouts gikan sa nagkalaing bahin sa Mindanao. Gikatakdang magsugod ang opening program alas 2:30 sa hapon September 3 diin lakip sa mga kalihukan ang parade and recognition, entrance of colors, pag-awit sa national anthem ug Lanao del Norte hymn ingon man ang scout oath and law. Gilauman usab ang mga mensahe gikan sa mga opisyal sa LGU ug sa Boy Scout of the Philippines, lakip na ang mga regional ug national officials og ang gobernador nga si Governor Khalid Dimapuro sa lalawigan sa Lanao del Norte. Usa sa mga importanteng highlights sa maong programa mao ang pagpresentar og pagpataas sa 7th One Mindanao Scout Jamboree flag nga sundan sa pormal nga deklarasyon sa pag-abre sa Jamboree. Lakip usab sa programa ang paglunsad sa ika-7th nga One Mindanao Scout Jamboree theme song nga ipresentar sa Kapatagan National High School. Ang One Mindanao Scout Jamboree gilauman nga mahimong dakong panagtigom sa mga kabatanunan aron mapalambo ang ilang pagpangulo, disiplina, pag-alagad sa komunidad ug panaghiusa isip mga scouts sa Mindanao. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tagang salamat imo Mike Navarro, alas 4:23 ng tagda sa kahaponon. Dugang pang mga informasyon o mga balita, ako man lamang sa pila ka mga pahinomdom.
3: Nawagdang na ang kasakit sa batiis nga isa kasimanang inantos ni Rowena Vicente, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato. Nang haplas lang siya sa Yaki Liniment Oil, naayo na siya.
4: Haway kayo siya, yagikan bito dali sa akong taa, paingon dito sa napalapa. Haway kayo, oy, maglakaw gani ko, nga murag matagak, nami na ilingkod dirmi. Mga simana, dyan akong iantos siya. Paghaplas ako og Yaki, kay isa kaadlaw, pagkaugman, ulian. Salamat siya kay sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre. Dan always magkita nakaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ayaw nagkamala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
3: nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
7: Kumakatuo ba kay akong itlog na ito? Pagbutang na ako nga pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
3: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras mga higala, alas 4:26 at dagda sa kahaponon. Ato na ito sa maayong kamutuon sa Ethan Hardware and Construction Supply. Kung kamutuon yung mga panginahanglan pang construction materials, ay namugad ito pa sa uban kasi sila kompleto na sa tanang mga kahibanan o mga baligya mga kasayod. Niya sila po na paibaw nga mas barato sila kumpara sa mga hardware kung Colorof ang isgutan. Kaya doon sila kaugalingong plantas Colorof mga igala. Nasa may produkto A, San Isidro, Ribilala, Lanao del Norte. Muna di mo maglangan pa. Ito ano ninyo ang Ethan Hardware and Construction Supply. Tadugan pa nga mga informasyon o kasayuran nga gusto ninyong masayran.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Bato pa kagayon ng buntag, may gala na kahimo o dakong taas nga trapiko. Ito sa lungsod sa Kulambugan, Lanao del Norte. Nagiging pahihunong sa hiniusang puwersa sa Philippine National Police o Philippine Army ang convoy sa mga membro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF atol sa gipagayong checkpoint operation dito sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Alas 7:30 ang tagda sa buntag kapin kong gulang, September 2, ning adlaw 2026. Sumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang convoy gilangkuban sa 23 ka mga sakyanan og 5 ka motorsiklo ang giingong sakop sa MILF og 131 o 13 First Brigade. Atol sa verification, wala matupa makapakita ang grupo sa pertaining or pertinenting dokumento o pagpamatuod nga prior matupa ang mga kondisyon kalabot sa ilang organized movement. Ang laing opisyal nga pamahayag usab sa 5th Mechanized Battalion, nakalawat sila og informasyon nga kapin kulang 200 ka MILF members ang nagbiyahe padulong unta sa Camp Kura-Kura sa Barangay Tampanan o Tamparan. Munay aron mutambong sa usa ka monthly assembly matud pa sa militar. Adunay mga sakop sa grupo nga armado og nagsulob matud pa og mga uniforme. Kumansa na mga negosasyon, ipaibalo ang grupo nga dili sila mahimong mupadayon tungod sa pagdalas og armas. Giingong gisugyot ang grupo og matud pa nga misugyot ang grupo og nga mibalik na lang. Ipasugdaw sa Lanao del Norte Police Provincial Office Provincial Director Colonel Leo De Leon Soa nga ang gagihimong aksyon gitumong sa pagpadalipod sa publiko sa pagmintinar sa kalinaw samta ginatahod ang kasamtangang peace mechanism samtang nagkadaol sab ang barn electors election. Gipaligon sa Philippine Army ang PNP ngang simultaneous o random checkpoint sa pakigtambayayong sa COMELEC o guban pang mga ahensya. Yawag usab nga ang mga otoridad sa publiko nga dili matarantah ulikayan ang pagpakailap sa wala pa ma-verify nga mga informasyon labi na diha sa social media.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Ulit to may gala to ang tambag usab sa to ang mga naa sa social media ba. Ayaw mo pagpakalat dayon og mga fake nga mga balita. Kanina nanggi-panik na itong ubang mga muagi sa Lanao. Kaya di na kuno kaagi, kaya naakon yung mga daghang armadong grupo. Di na paagian ang naong lugar. Pero ang tinood, may kilakato lang mga orasa. Uman sa panong panagsabot, na pabalik sila sa ilahang giagian. Ang tumong utoyo dito mahigala, doon na sila yung monthly meeting o ilahang regular nilang monthly meeting. Diin base usab sa pamahayag sa ato ang PNP o sa ato ang Armed Forces of the Philippines nga walay kagubot nga nahitabo. O sa diyan di lang pwede makasunod labi na nagdala sila og mga armado madapod. O motegi ingon sa tong Armed Forces of the Philippines. Muna ang hinungdan nga giharang sila o nga gihangyo nga balik sa agi kay wala man sila koordinasyon, wala man mo coordinate prior sa maong pagbiyahe mga kasayod. So botoy mga pangakukulang adin sa kaulahian nahimong nasabtan daw sa mga kasayod og why kagubot nga nahitabo atoy baliko na walay kagubot nga nahitabo. Safety paghihapon agian ang National Highway sa Lanao del Norte paingon ngadto sa Cagayan de Oro City.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Katong mga nangutan na kumadayon ba ang election karong 2026 November 2? Kung ang kumalik imong pangutan on madayon. Wa pa may mandato sa ilahang di na madayon ang maong barangay o SK election sa November 2026. Pero sa mga prosesong gipatigayon karon mga higala, doon na gitang og fixing of the term. Nga matod pa himoong 5 katuing ang termino kada sa mga barangay official, kapitan, kagawad o guban pa. Diin muna usad diha karon nalangan og gamay mga higala among diskusyon. Diin nga may

0: Mainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog na ito? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Ngayon na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
3: Blow-by-blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tungdakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumalino.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Oras mga kasayod, alas 4.33 ng dagna sa kahapunan. Padayon ta sa tundog pang mga balita karong hapon na mga kaigsoonan. Yawag ang sa PhilHealth Northern Mindanao o PhilHealth Region 10. Ang mga miyembro ni ini nga mga mapahimuslan ang ilang gamot benefit. O kining 20,000 nga tambal nga maabil sa usa ka Pilipino. Ayon. Nga nagtubong matupa mga halas paghatag og libreng subsidized nga mga tambal alang sa outpatient treatment. Ubos sa maong nga benepisyo. Adunay hangtod mukabat 20,000 ka pesos matag tuig nga mahimong magamit sa kwalipikadong miyembro alang sa mga tambal nga sakop sa nasangpit nga programa. Bahin ini sa padayon nga pagpalapad sa healthcare services sa administrasyon karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aron mas daghang Pilipino, lakip ang mga residente sa Northern Mindanao. Agad doon ay access na sa mga mas barato nga mga o mas accessible nga outpatient healthcare. Pinagi sa gamot benefit ang kwalipikadong mga pasyente. Mahimo magkakuha o mga tambal nga gilatin sa mga doktor. Pinagi sa mga accredited o partner nga mga pharmacist o mga healthcare facilities. Subay sa mga lagda o mga requirements sa PhilHealth. Tumong sa programa nga mapagaan ang gastuhon sa mga pamilya. Labi na sa mga pasyente nga nagkinahanglan o regular nga tambal apan dili kinahanglan makonfine sa ospital. Mild lang nga sakit, no? Yawag sa PhilHealth, Region 10 ang mga miyembro nga dili basagdan ang ilang benepisyo o mangutana sa labing pinakadool nga PhilHealth office o accredited health care provider. Para mahibal-an ang proseso niini, eligibility o ang mga tambal nga sakop sa maong programa. Gipahinumduman usab ang publiko na 20,000 ka pesos usa ka annual benefit na usa ka tuig na mga kasayod. Limit o mga aktual nga mga ma-avail gayod. Magdepende sa mga tambal o serbisyo nga sakop sa PhilHealth gamot package. Naging ini gilauman nga mas daghang insidente sa Northern Mindanao ang magkakuha sa gikinahanglang tambal sa dilibog at sa bulsa. Isip kabahin sa paningkamo sa gobyerno nga mapalapad ang access sa dekalidad o abot kayang healthcare services. Unay mga maayo programa sa Nasus Pilipinas. Kumusta mo? Naka-avail na ba mo ana?
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Ining word nga services mga kasayon. Serbisyo. Kaning serbisyo mga higala, muna usa sa mga pinakanindot kaayong paminaw ni mo gukgikan sa usa ka public official nga musaad nga muingon nga ako mo serbisyo ninyo. Pero kini nga pulong usab mga kaigsoonan, usa usab kini ka pinakasakit nga mabati nimo mga kaigsoonan kung ang nagsaad sa maong saad dili niya matuman. Muna'y problema gyud kaayo doy. Muna diha sa panggobyerno, diha sa pangalagad sa katawhan, piliunon kaayo ang mga tao nga tinuod gayod nga mo serbisyos katilingban mga kasayod. Kumusta man mo diha? Sa inyong mga barangay, kay barangay eleksyon na hapit, sa inyong mga barangay, okay ra ba mo nga himoong 5 katuig ang terminos kapitan o kagawad? Aron taas-taas ang pagserbisyo sa mga kagawad, kini kuno kayang

0: sa tulog ka tuig lang. Di pagid kayang himong upat lang, himong yun ang lima para mas makaya, para mahimo na gid kuno sa mga public official diha sa barangay ang ilang mga gipangsaad nga serbisyo ngadto sa katawhan. Uyon ba mo ni ana? Kung uyon mo mga higala, uyon ba pod mo nga ang barangay og iske election karon Nobyembre 2, 2026 ma cancel na usab. I-text lang ninyo mahigala sa ato ang text line number ang inyong mga tubag sa 09-81-642-5800. Akong balikon mahigala, ako ang text line number 09-81-642-5800. Pinakuha kami mo rice, aninoy ha? Balikon ako, elak tawag, text lang ha? 09-81-642-5800. Kung oyon ka, unsa po imong rason? Kung di ka oyon, unsa po imong rason? Yes or no na, and why? Or mag-pudget? Kung napakabana ka mga kasayon sa imuhang barangay, mutingog ka. Pero before ka mo decide ni ana, yes or no mga kaigsunan, i-evaluate sa nimo pag-ayo. Kumusta ba ang serbisyo ni Kapitan? Kumusta ba ang serbisyo ni Kagawad? I like tawag, i-text lang imong concern, sir, para mga nindot ka ki, umutawag ta, mahurot mo na to time. Text lang. Alright. Before ka mo decision, yes, akong text line number 09-81-642-5800. O, mo na akong text line number. Katuwa pagkakuha niya, ah. 09-81-642-5800. On ako ang text line number. Before ka mo tubag, o yun ka ba nga himoong lima katuig? O yun ba po ka nga himoong ikansila lang una ang barangay o giske eleksyon karong Nobyembre 2? Before ka mo tubag, ana, i-evaluate sa imong kapitan, imong kagawad, i-appel na lang po ang iske. Ayon. Unsa ba'y nahimo na da sa imong barangay? O sa ilang mga nahimo da sa barangay, angayan ba nga extend ang ilahang serbisyo? Kay doon na pa sila'y wala pa nahimo, unya nindot na kailang nahimo karon nga medyo mabitin ka kung maputol. Yan. So, i-extend og lima ka tuig. Kay mo na purpose ka ng ilima kay para kuno mahimo gyud ang mga serbisyo nga gilauman sa katawhan di as barangay mga kasayod. Ang pangutan na, uyon ba ka? Og dili pug ka uyon, unsa po imong rason? That's why dunay evaluation. Ha? I-evaluate sila dili base sa gidaghanon sa ilang kwarta, kun dili base sa ilahang performance. Kay usahay ra ba ang tao mga higala di na mo tan-aw og performance. Ang ilang tan-awon kay ang kwarta, pila may suod sa sobre di ay anang ihatag anan niya kumudagan siyang kapitan. Unya tan-aon ra badayon nga ang kapitan mudagan magpapili karon Nobyembre 2, tan-aon to unsa may kapasidad na dadi si kwarta. Kontraktor rin na siya. Dili man po siya kontraktor. Mananggiti ra man na adi na kadaog oy. Oh. Inana din atong conclusion mga kasayod. Pero huna-huna wala na appeal sa guidelines nga kinahanglan dato ka, kontraktor ka, nga mudagan ang mupapili pagka barangay official. Kabalo ka mo sulat, kabalo ka mo basa, qualified na ka. As long nga dunay kasing-kasing ang imong pagkatao, dunay kay tinuod nga tinguha nga makaservisyo o mualagad nga doon sa katawhan. Unsa man ito pag-ila na be. Unsa man ito pag-identify ng mga tao nga pursusama ni anak mga kasayas. Simple lang oy. Kanang dili ka mabaguhan. Ah, unsay pasabot ang dili mabaguhan, sir? Kanabang inigkuan ba? Inig pakita niya paila niya nga mudagan siya min kung ay oh, kana siya okay na kay ngano buutan gid na siya. Pero kanang magpapili unya nga uy, lae mo na siya og kanang kinaiya. Nausab naman God. Ah, ayaw na duha-duhaan pa na ay. Duha-duhaan ba? Di pa na klaro mga kasayon. Napa na yung problema. Yura. Pero kumingon kami galang nga kana siya kay wa pagali na ni Resident Budagan, daghan na nagnahimo sa barangay na mo, aangaya na. O di, Ikumpara din nimo kinsa ning tawhana. Unya, ikumpara nimo sa inconvent karon nga mga barangay kapitan. Ah, ako malupigan among kapitan karon, pila ka tuig na na-extend ang termino. Ah, hantu karon wa magyapoy na himo. Ah, wala ra bang gyapoy pulos ang iyaha mga serbisyo. Ah, pulihan kag bag-o ana. Kinahanglan tarungan niyo pagdesisyon mga higala kay lima ka tuig na gud ang termino mga kasayon. Lisod na kayo, mapalpak pa ka, lima katuig kang magagwanta. Ingol sila, sir, kanabitong lima katuig nga extension, sir, pwede bigyan ng lamia paminaw sa mga kapitan nga maayo mo serbisyo para sa katawahan. Pero para sa mga kapitan nga walay klaro ang serbisyo, way planos barangay, way mga programa, way mga serbisyo, wa tanan, ay na, taas na kayong tulog katuig, gani sir, kung sila pa.
1: Kasayuran Live report.
0: Oh, text line 0981-642-5800. Sir, ako dili ko gusto dili mag-eleksyon karon Nobyembre kay napulaan nami sa trabaho sa among kapitan wa joy ayo. Oh, dayon musugot mi og lima ka tuig basta mailisan among kapitan.
1: Kasayuran Live.
0: Ora mo ni gadumot bay. Moram ni gadumot.
1: Kasayuran. Oh,
0: pait kaayo sir nga ang serbisyo pili onra unya kami nga qualified wa gyud mi na appeal. Mura ning na wa ni maapil sa ayuda mo ning gabagulbol. Usar magi kagubtan karon sa barangay, usan ning kagubtan sa barangay kining mga ayuda mga kasayon. Mo ni pinakatinuod bay. Mga ayuda mo ni dinhi nagkaguliyang pag-ayo ang mga tao des ka barangayan. Grabe gyud kaguliyang pag dunay tupad, dunay kining tawag aning akap, dunay kining AX. O basta cash assistance bitaw. Ang mga tao mura gyud gihulmigasan oi. Bertigyong daghan na kayong magbagulbol. Okay ngano man di man gud mga apil ang uban. Ay dili oyon sir kay way klaro ilang trabaho. Oh, sa Todila, Misamis, Occidental ni. Mayong hapon po niya. Sir Edo Revelo. Diya sa may Todila, Misamis, Occidental nga naminaw karong orasa. Thank you kay sir ha. Taga Todila, maadyong hapon. Si Mayor Paruhinog niya, maadyong kuan. Maayong panikay-sikay. Tanang mga kabarangayan sa Todila, maadyong hapon ninyo diya. Naagi di ay barangay diha nga way ayo. Kuyaw niya. Naay na walay klaro ilang trabaho. Autodila, Misamis, Occidental. balik ta. 0981-642-5800. Sir, ang among barangay buutan. Muna di na may gusto nga mapulihan. Musugot mig na ay eleksyon o wala. Kay sigurado mo may mudaog among kapitan kung mag-eleksyon. Musugot po may himoong lima, bisang pagpulo, basta maura ni among kapitan. Ah, galing ha!
1: Kasayuran Live Report!
0: Monday, pinaka, nindot magkakaiksyonan. Nindot ba ning, ako lang ning i-drive ning mantras, Misamis, Occidental ba? Magpuyong, malinaon, malipayon, malambuon. Oh, malinaon, malipayon, malambuon. Kana nga mantra bay ka governor mo na niya dong murag slogan siya niya pa ng congressman siya din governor siya ana iyahan na unya karon makita po nimo sa Misamis Occidental daghan man pud kaayong mga proyekto o nakontento tong mga naka-avail sa mga proyekto pero nabi po gibagulbol pud ana mga kasayod kay gusto nila nga ang ilang huna-huna. Ang ilang mga ideya, mogyod ang matuman, muna nga di sila makauyon. Oo. Pero majority po nakauyon kay. Tiyaw muna napasiminto ng mga kalsada pa yung kabarangayan. Bukid sa una nga way mga siminto, karon na nabutang nga kalsada, simintado pa. Di, pwede nang dalia kaayo mga higala ang kining gitawag nato mga kaisunan nga transportasyon. Oo. Kung doon na kay maayong buhaton sa imong lugar, naapoy wala malipay ana o kasagara nga wala malipay katupo mga kontrapartido ni mus politika.
1: Kasayuran Live Report.
0: Di man gud malipay ng mga kontrapartido kay nganong man musikat man gud ka. Pero makontrapartido o dili kontrapartido, basta kay ang imong trabaho patas para sa tanang katawhan, unsa pa may rason nga di ka mudayeg o di ka mouyon sa maong programa. Di ba? Hinuno ang mga kasayod, walay perpekto karon nga mga gitawag nga mga public official. Walay perfect nga mga public official karon nga naglingkod. Gikas presidente, paingo sa barangay, walay perpekto. Pero dunay mga public official nga bisag dili perpekto, nangita gid og pamaagi unsaon pagserbisyo.
1: Kasayuran live report.
0: Sa among barangay sir, naaman po serbisyo pero mas daghan ang negosyo. Oy. So ibang usapan po na, ang serbisyo, serbisyo, ang negosyo, negosyo. Dili pwedeng ikuyog ang duha mga higala, ang serbisyo sa katawan, at the same time, ikaw po nagnegosyo sa imong personal nga interes. Sa mga klase mga kasayod ng mga negosyo nga serbisyo. O kana kung negosyo nga serbisyo, simple na kung kayo, bay. Ha? Magpalit ka o ka ng mga, maghimo ka mga proyekto sa imong barangay, tapos dakupot imong ginansya. Nakay is OP. Kung mo na yung magdaghan, ane, o negosyo na na. For be the love gift, Ramanto sir, love gift lagi, dako man. Dako man good ayang gift.
1: Kasayura live.
0: Sa akong balikon, magala, walay perfect ang kalibutan na. Pero daghang mga tao nangitag pamaagi unsaon nga mahimong makaservisyo sa katawhan. Kana ragyan ka simple mga kaigsoonan. Sir, ako sir, oyon ko nga mag-eleksyon yun karong kalag-kalag. Kay gusto kong musaksi unsay unsaon pagbutar sa kalag. Wala ay. Wala na ng kalag-kalag. Oy, kay kanang kalag, patay naman na, wala nin mabutar. Oy, usahay lagi kay naay usahay mga nangdugay na nangamatay. Pag-abot sa eleksyon na apil, maglista hinuoday. No, naunsan hinuondugay na namatay. Naapil og lista dito sa ilahang partido. Ah, nakadawat hinuon ang leader.
1: Kasayura.
0: Oh. O dyan, napag-i pinagkakatawanan, pait kayo kay dugay nang namatay, pero pag-abot sa ayuda, naapil dito og lista. May patong mga patay, kaya nalista ang apil. Kaya katong mga buhi pa kayo nga nag-ayuda, wala apil og lista. Sa kisa ang gigabuot ang lista-lista ng ayuda kung sir ay base sa mga ekspertong pagtuon sila doon ay guidelines na nabay matapos DSWD ang CBMS survey 2024 mo ito'y gibasihan sa ilahang pagpanghatag sa mga ayuda o kinsa itong mga qualified nga mga beneficiaryo. Kung wala ka napin sa mong survey sa CBMS, impas ka, wala kay chance nga makadawat ka sa maong ayuda. Na kung doon ay kanang survey, pa-survey, gibog apel. Para dili mo magmahay pag-abos mga ayuda, kinatagay na. Pero usahay ka na, trabaho ba po na sa mga public officials sa barangay, unsaon pag-identify itong mga tao nga wala na-apel sa survey, o unsaon pag-identify itong mga tao nga wag yun na-apel sa ayuda, bisag qualified na sa ayuda mga kasayod.
1: Kasayura live report.
0: Ang kayo Dios barangay oy. O mobil na kong giingon, balik-balik na ko mga kasayod. Kung nag-survey ta, pagpangita ato mga qualified nga mga beneficiaryo, human sa maong pag-payout, isurvey po ninyo. Apil katong wala pa makadawat sukad og mga ayuda. Dili kay balik-balik lang ang mga pangalan, tinapulan man puno na ang gusingalan nas listahan, mo ni balik-balik ko gahatag. Wala present permanente stampulano, unya ka stampulana nga kanunay in taong lisod. Pamaho pa nito, apike, wala apel. Adiha ng laay na eh. Pagka-apikihan na gagayo, problema na. Muna nga dili, patas. Muna tama na yung text mo ito pa niya, wag iklaro lagi sir, wala iklaro. Pero dili, tanang mga public official, wala iklaro. Kaban, klaro man. Ang uban, klaro nga nagservisyo. Napayuban, klaro nga wala nagservisyo.
1: Kasayura live report.
0: Kana bang itong baga pa pareho manggod nga tinuod ang uban tinuod nga nagserbisyo, ang uban po tinuod nga wa ga serbisyo, parehar day tinuod.
1: Kasayura live report.
0: Dako noy, salamat kayo ha. Sa nagapalit mi dito sa giingaw ni mga itan hardware tinuod yung barato ilang atop dito ka ng color off kay naaday sila planta John. Nagadungog mas imong programa among gisulayan og adto amo di ay congratulations buutan po kayo na diha manager diha og tagdumala og tagiya mga kasay may bibihon po ng iyahang mga kwan diha iyahang mga tindira og tindiro tante negosyo maika mo smile no? Pura bag ka ng public o government services, sila? Shout out ito sa ito ang mga LTO personnel. Di na sa May Tanggob City. Dito ko ganina, nangindahay ko nga maka-interview ko ni Hipe. Pero wala siya dito sa opisina. Kaya doon ay seminar. Nagitambungan mga higala. Dili siya katubang o bisita. That's why nagbilin lang ko dito o gining number ni Sir Cyril. Kaysa ako na ibahala mo set anytime para mahinabi. Kaya doon ako yung mga question po ni Hipe. Kaya mato pa sa pamahayag ko sa City Councilor Mulek del Socorro nga kulang ko no ang kining personal sa LTO para manakop sa mga kulurom. Then ako pangutana po na mga higala, LTO ra bagid ang manakop sa kulurom. Kaya murag ganibalaan po na ko ana, ang LTO mo isyo sila o ganang for hire para mahimong for hire ang imong sakyanan. Pero papandako, pwede mo siguro magtandi mga itong LTO, atong police, o ang atong mga SIPAT personnel sa Tanggob City. Pero wala mong deputize pa kuno sa SIPAT. Mahulam talaga ka ng kwan. O saka deputize sa LTO. O saka deputize, na ilima ka buong traffic enforcer. O kanto-kantohan ng kilid-kilid yan, kuyugan pong usa ka police. O asyar, rimadak pa ng mga kulurong. Eh karoon sa Tanggob City, ang kulurong dyan, daghan dyan kayo. Kaya ang pag-ilabi sa kulurom dia, katong mga for hire yun, katong mga imtap lang, di man to pwede, illegal man gihapon to, kulurom man gihapon to. Manamit ang uban, nangasakit, daan na, kaya, saan na nakakuha naman kong imtap? Imtap, preparation na siya, requirements na siya para mahimo kang for hire. Masabot, qualified ka mamasada, qualified ka mamasanim, di pa qualified mamasada, pa qualified ka magkuha o magpa-for hire. Aron qualified ka mamasada. No, nagandag ka naman ito nagpa-for hire. Pero kasagara po nagpa-for hire, nagreklamo sila, adag ka bagay pong kulurom sir, may paywala na lang ko nag-for hire ane. Ayaw, mahayi ang pagkahimo ni mong legal. Kaya mong pagkahimong legal, dako, kaya na ni mong tsansa. Hindi na ka maproblema. Ay, kawata, tungubal nga wala galukan. Kaya ikaw, padayon ang imong kalipa, ila, makaguol sila pag-abos panahon nga inipitay na sa sitwasyon. Karon medyo pasalamat mo ni Mayor Ben kay doon ay gitaw sa maximum tolerance. Katong giingon nga cut off na pag abot og 1200 ka makakuha og imtap. Karon wala na. Gi-open na niya balik ang tanang wala kakuha og permit, makakuha og permit para maka for hire. Mo na nindot ha. Labi ra bang kuno, grabe ang paglambo sa tanggob giron gi mga katayan ha. Labing kalambuan di ha. Karon sa abot magtukod tong pure gold. Bago kay merkado na to dia, guwapo na kay na, pero gubuo na kay Abangas Pure Gold. Pure Gold na mo barog dia, ibalhin ang merkado, buhatan og bagong merkado. Kami na mong reklamo dia, kay basta pagpalambo, makaayo sa syudad, abuhaton gina. Kani ato, reklamo mo kay Tanggob City, mura na kuno og bibo pa ang maranding lala. Karon po, imbis ng bibo ng Tanggob, reklamo mo kay daghang mga development, ayun na mong reklamo ana. Ang importante lang sa mga proyekto nga way giyatakan ng mga katungod.
1: Kasayuran.
0: Na bang serbisyo mga kasayod nga diin totoo. Wala giyatakan ba? Lisod ba na mayatak-yatak ang tawahanong katungod unya ang mantra unang Ginoo. Kanaingon na ba eh, kung baga pa doon na gitawag to blasphemy against the name of God. Butang nimo ang ngalan sa Ginoo di aspultahan sa imong opisina pag human bati kag batasan ah suko si Mayor Ben ana isa kinabuhion na to ba kinabuhion na to ning atong mantra dili kay ang mantra maayo unya ang nagbuhat sa mantra di maayo ana ra na may hapon nimo di ba MTC tulba majong hapon nimo di tanang mga empleyadong na pa City Hall nga naginahinay nagpanghipos kay hapit na mo uli. Mayong hapon. shout out ako diya sa kuwan sa ATV channel. Ang mga staff diyan ng mga buutan. Grabe ha? suotan gyud ha. Ay gimog suot sa libutan. Ah, bitaw-bitaw ha. Mga sipat personal sa tanggob, mayong hapon. At bang nabay tanggob o lala? Ang lala po, kung bati po di nagpanay sa mga kulurok. Siya raw di mga hurot ang kulurok. Di magiging mahurot ba kay na yung madakpan? Ha, bayad, pag human, nakur po, na pa yung madakpan. Di yung mahurot, no? Tungkol usahay mga higala, kinimang ko, pamalao na to, hangyo-hangyo po, hangyo ako be, karun lang. Ayun na ba? Okay, rapod. Pero mas may gitong musunod ha. Mas maayo gitong balaod mga higala nga duna gyoy ngipon. Dili ba balaod nga pangag. Inig usap abini mong tininood na nya dewa di ay. Apay nabilin lugas. Dili kompleto. Na ingon mga kasayod nga maadyo gitong tininood. Mga negosyante, ma kumusta mo diha? Mga negosyante sa lungsod sa lalang nga wala pa mga business permit, pagbantay mo. Nagsugod na sila og inspeksyon, barangay to barangay. I-identify to mga negosyante nga wa nagkuha permit. Ang wala nagkuha in so kung ito, siradaan. Kana mo siya to? Dili nang unfair mga po para sa uban nga nanguha. Diba? So katong wa nagkuha, ay nako paita. Kuha lang mo permit ko po. Para at least nga maadyo po din yung hangdagan ba? Simple, simple. Sa ato mga kaigsoonan sa lalain ng mga barangay. O, kumusta mo diha? Mga naminaw sa Aurora, oy, may hapon mo diha? Bidang Aurora, may gala. Di bibo ka kadagan, dahil mo drive single motor kung wak kay helmet. So, tig helmet, ay, pero naman pag yapoy, wak mag-helmet, no? Depende lang na ang tao mo sa Pilipinas. So, naanad na nga di motuman, ba motuman lang pag dunay na nakop. Why dakop? Okay rin, may dakop. Pagunho na nga, safety na mga kasayon. Amping-amping lang kita. Elisod na kayo, mag-abot tas punto, magmahay tas katapusan o niyang mga gutlo ba? Wala ko'y oras mga kasayon! Nagasalamat sa inyong pagpamina, pag-ikuban ka na ko sa programang Kasayuran. Dito sa Joy FM, Kasayuran After Dawn Edition. Renzo Malinog, inyong higala, amigong tigbalita. Dinilang, kung ito naman po, samang tagla, samang istasyon. Adyong hapon, God bless us all, to God be the glory. Happy, happy afternoon. Tanan.
2: Ini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit og paghubag sa tutunlad og liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayong nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas, gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa lugaw o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo kana paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, adunay mga bukol-bukol, mga higala, kung naa mo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
4: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy One-stop shop.
4: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy One-stop shop.
4: Ang imong One-stop shop.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis.

0: I'm still stuck on you.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
2: Enjoy.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami.

kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa

sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Ikatasa ng ayong abunta kaninyong tanan. Welcome ka sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adang Huwebes sa petsa atras ng buwan sa Setyembre tuig 2026. Madyong abunta ka na kaninyong tanan. Gini sa tinig kuranta itras sa John Andrew Tabogok. Mag-uban kita ng adto sa alas 6 ngani sa atong tulumanon. Madyong abunta ka na kanimo manong manang. Asa ka bang dabit ang nagapalamati niining atong turumanon garo nga buntaga dining bahina sa Mindanao. In simultaneous sa broadcast kita karon gana sa atong igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa baga sa ulog sa ilang adlong natawahan karong adlaw malipayong selebrasyon na nganha kaninyong tanan, masadyang selebrasyon na nganha sa atong mga kaigsuna nga baga sa ulog sa ilang adlong natawahan o kung unsa may okasyon ninyo ining mga adlaw. Masadyang selebrasyon pag sa ulog nganha kaninyo tanan. Siyempre sa itong mga kaigsuna mga mag-uuma, good morning nga na kanimo manong manang. Papaingon nga na sa ilang mga kaumahan karong nga bundag. Amping-amping nga. O siyempre sa itong mga bihidor nga na skandalanan. Sa itong mga kaigsunang tendero-sendera sa karong nga mga taknaang nagapalamati nining atong dulumanon. Good morning. O siyempre sa itong mga kaigsuna na karong nga mga tendero-senderas nga na sa kining lain-lain nga mga merkado publikong nagapalamati nining atong tulumanon karong nga buntaga. Ikala, welcome ka na sa inyong tulumanon. At ang mga detalye ining atong mga headlines sa unyas pagligid nining atong programa karong buntaga. PNP nagpadayon sa matuking imbisigasyon galambigit nining paglutang patay sa usa ka city leader dito sa may Matalam, Cotabato. Sa atong balitang probinsyal karong buntag. Sa atong balitang probinsyal karong buntaga at ang ninyo ang detalye ini kotseng bungkag o kotse bungkag ang atubangan human mi sungag sa wing van dito sa may Valencia City, Bukidnon. Sa atong balitang nasunon karong buntaga, PNP na hisubo karon sa pagkamatay sa ilang kabaro nga namatay nga nasa follow-up operation na dito sa may probinsya sa Batangas. Samtang habagat og tulo ka bagyo magahatod gayod og 3.39 billion peso nga kadaot nga nasa agrikultura. Samtang sa atong balitang international karong buntag, DNA testing gipadayon sa Nepal aron mapundi ang mga biktima niining mangilngig nga pagbaha. Samtang Ukraine gibaharan ang mga airline companies nga dili gayud molabay ngadto sa nasod Russia. Mga detalye ini unya sa pagligid niining atong drumanon human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa Pilipinas, 11 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Ug sa laray garon, alang sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa ato nga mga balita karong buntag alang sa ato nga balitang international. Good morning nga sa ato mga silingan diyang dabita sa may area sa Lanao provinces ano sa may Misamis o ingon sa may Zamboanga Peninsula nga maabot sa atong pagsibya karong buntag. Ingon man nga nasa atong mga silingan nga sa lain-lain mga probinsya sa may Caraga Region o Davao Region. Good morning. Naray garon alang sa atong mga balita. Gipadigayon ang DNA testing sa Nepal aron mapunting ang mga patayng lawas o mga biktima sa mangilingig nga pagbaha nga may pagan sa maong nasud. Usa ka semana ang nakalabay naghatag og DNA sample sa mga kaanak sa mga nawala aron nga matugma ang ilang genetic profile sa mga nakuhang patayng lawas samtang pipila ka mga pamilya usab ang nagpadigayon sa symbolic funeral alang sa mga mahal sa kinabuhi nga wa na makaplagi. Sigon sa report, gabin 1,200 ang mga namatay sa Nepal o gabin 4,800 usab ang nawala ning kasamtangan tungod sa flash flood. Nagasugod na ang o nagsugod ang kalamidad human ang pagdahili niining usak yelo o mga bato gikan sa glacier sa Himalayas nga nakahatod og makusog nga pagbunok sa tubig, lapok o mga debris nga nasa mga komunidad haduola dito sa utlanang bahin sa Nepal o nasud China. Samtang nagpaluga ang US State Department and Security Alert nga nasa ilang katawhan dito sa Middle East sa ginihuman ang posibleng pagpanimalo sa Iran sa gihimo niining pagpangatake. Sigun sa US Department, importante nga mamayong alerto ang katawhan nila tungod sa posibilidad sa pagtaas sa tensyon na tali sa US o Iran. Dauman matod pa ang pagbato nining kanselasyon sa mga flight, pagsarado nining airspace o pagkalangan sa mga biyahe. Kaya nung dumang gikumpirma sa US President kasi Donald Trump ang pag-atake nila nganha sa pipila ka mga Iranian targets nga makita haduol sa Strait of Hormuz. Ang nasangpin nga pag-atake ang ikaduhang adlaw. Human nga gilunsad nila ang pag-atake sa Larak Island tungod sa pagmagahi nining Iran sa pagbutangan nining mga mines og mga babaga nganha sa Strait of Hormuz. Alas 5:30 ang atong oras sa padayon sa atong balitang internasyonal. Gibaharan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga airline companies nga dili gayud murabay ngadto sa airspace sa Russia. Kini tungod sa masa gipapalag-on nila nga drone attack ngadto sa maong nasud. Gikan nayo ni Ukrainian President nga nanahimo nga delikado ang kawanangan sa Russia alang sa civil aviation. Gitataw ni Zelensky nga dili usab niini ginahatagag kahadlok ang mga civilian na aviation na imbis nga dili lamang ining gustong madamay ang mga civilian. Tungod sa naitabong pag-atake sa Russia sa Ukraine, mihinay na ang airspace ang adto sa Russia kung asa ang China o Turkey na lamang ang kalabay didtong dabita. Niadong nakalabay nga mga adlaw, giatake sa Ukraine ang mga energy facilities sa Russia o gabisan ang pinakadakong oil depot sa maong nasud. Alas sa 5:14 ang atong oras Philippine Standard Time, kanaog kita nganhi sa atong dapit na dinhi sa nasud Pilipinas. Dinhi nga bahina sa nasud Pilipinas gipamaniguro sa Philippine Embassy sa Indonesia nga luwas ug walay angay ikabalaka mga kabanay sa overseas Filipino worker nga naa didto sa maong nasud bisan pa man sa padayong pagpalapad niining forest fire didtong dapita. Gikan ayon ni Secretary og Consul Sheila May Briones nga dili nung ana nakasinati o dili kayo nakasinati sa haze o baga nga aso ang anaa didto sa Jakarta. Gikan na matod pa sa pagkatala niining dakong sunog didto sa ilang mga kakahuyan. Kita taw ni Briones nga dako ang kabesera sa eksaktong lokasyon sa sunog og disansya kaayo kini og sa kasamtangang direksyon sa hangin na papalayo kini nganha sa ilang gika himutangan tungod sa galigid nga hanging habagat mas epektibo o mas apektado gayod matud pa ang mga sigbit nga mga nasud og pipilang bahin sa Pilipinas inungdan nga gikinahanglan gayod usab nga mag-amping. Alas 5:16 ang atong oras. Samtang isangko na sa 3.39 billion peso ang kadaot og pagalugi sa sektor sa agrikultura tungod dining enhanced southwest monsoon o habagat og tulo ka tropical cyclone nga si Luis, Maymay og si Neneng. Sigun gana sa Department of Agriculture, subay sa pinakawing assessment sa DA, 80,500 ka mga mag-umag mananagat ang namaektuhan. Samtang anaa sa 72,766 ka hektaryang agricultural areas ang nadaot. Nabati ko sa bang 82,631 metric tons nga agricultural commodities nga nawala tungod sa mga weather disturbance. Pinakadako sa mga naapektuhan ang palay nga napatik. Ang anaa sa 1.86 sa billion peso nga kadaot, abot sa 867,069 million na ang kadaot sa high value crops. Samtang 412.84 million usab ang napatik nga paggalugi sa fisheries o aquatic resources. Lagip sa mga dapit nga napatik nga nadaot. Kung naapektuhan ini ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region o Western Visayas. Sigun sa DA, padayon pang assessment o validation sa mga apektado nga dapit, hinungdan nga po pwede nga madugangan pagayod ang kantidad ni ini. Samtang nga nagapangandam na ang ahensya sa 609.79 million peso nga balo sa agricultural inputs. Lagip na mga binhi o planting materials alang sa mga mag-uumang naapektuhan gayod ni ining maong kalamidad. Alas 5:17 ang atong oras. Nagpaabot og bakiramay garon ang Philippine National Police sa human nga mamatay ang usa ka tinun-an nila dito sa may Balayan, Batangas. Dungan si Police Staff Sergeant Von Rico Bibiano Makuha sa grupo sa kapulisan nga nagpadigayog follow-up operation sa batok sa mga robbery suspect. Napusilan ang police. Gikan ining suspect nga si Carlo Arcelia Sape ni adtong gigukod sa kapulisan na ang maong suspect. Paspas nga miipsot papaingon sa pambaingon sa suok nga bahin dihang namusil kini nga nasa nagukod nga kapulisan. Gikan rin sa PNP Chief Police General Jose Melancho Natates Jr. nga ang kabayanihan ni Makuha ang mamahimong mahinunduman tungod sa sakripisyo ni ining iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa publiko. Ipapaniguro sa PNP Chief sa pamilya ni Makuha nga maghatag ang pamunuan sa PNP sa tanang mga hinabang. Samtang nagpaduman og libreng toll fee ang North Luzon Expressway sa tanang mga galabay sa dalan dito sa Pulilan na Bulacan og San Fernando, Pampanga. Kagahapong adlaw ang pagpaduman sa libreng toll fee tungod sa halapad nga pagbaha sa Tulaoka Bridge sa San Simon, Pampanga nga nakahatag gayud og bugat nga dagan sa trapiko dito sa NLEX. Gikan pa ni adtong nakalabay nga Biyernes. Personal nga nakigalambigit ang Department of Transportation pinaagi kang Secretary Giovanni Lopez nga nasa pamunuan sa NCLEX Corporation President Luis Reunion aron nga i-waive una ang toll fees nga ginapangayo sa maong ahensya. Ang toll fee sa mga sakyanan ang gikan Pulilan papaingon sa San Fernando ang balora 113 pesos alang sa class 1 vehicles, 281 alang sa class 2 o 338 pesos alang sa class 3. Alas 5:19 ang takna sa bundag. Samtang sayong nagkatensyon sa Day 21 sa impeachment trial kagahapong adlaw kini, tali nila House Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. o Defense Counsel Attorney Sheila Season. Ni gamit matul pa si Tolosa na ining terminong abugadong walang alam sa pagdungog sa House panel sa pagdeklara kang Attorney Michael Apowa isip hostile witness. Ang nasampin nga pamahayag ang gigamit ni Tolosa isip pagpunting kang Apowa oga sa papel niya nga nasa pagtubag sa audit memorandum sa Commission on Audit. Dayon nga giawhag sa defense nga tangtangon sa record ang nasampit nga pamahayag. Ipagbigyan usab kini sa impeachment court ang maong motion o ipatangtang sa record ang nasangpit nga pamulong tungod nga gi-considera kini nga bastos. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Isgutan ng gihapon sa impeachment. Gi-question ni Senator Erwin Tulfo kung nganong gikinahalang sa Attorney Michael Poa ang mutubaga sa mga pangutanang galibot. Naunang pag-utubang ni DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda sa House of Representatives. Ipangutana matod pa ni Attorney Benjamin Tolosa kung nakahinumdom sa Attorney Poa kalambigit sa nanahimong tubag ni Fajarda sa House Committee on Good Governance and Public Accountability. Niadong mi atubang kini nga sa maong panel. Bago mitindog si Tulfo, una usab nga nagpadayag og objection sa Attorney Sheila Season na ang Lead Defense Counsel. Sigun ka nga Senator Tulfo, sila Fajardo o JJ Suarez ang ang angay gayong ipagita sa House panel ngadto sa korte. Apan sigon na kaniya gikin na lang pangutan-on si Powa kalambigit sa isgutanan nila Suarez o Fajarda punting usaba sa senador nga dili ba kini pagkasayang lamang sa oras sa korte. Gipaboran usab ni Senator Chiz Escudero ang obserbasyon sa iyang parehong senator judge.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang atong mga balita nga nasunon og international karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo human lamang inipibila sa atong mga pahinomdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na ni wala sa buuan, buhok. Ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan ako ng Yaki, nanupo siya. Salamat siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oy?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Mmm, tabalo na ko sa inyong mustang basabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, sa 25 minutos human milabayang alas 5 sa buntag. Higala sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Kauban nato karon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Largo na kita alang sa atong mga balita karong buntag.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong balitang probinsyal, gikan ditong bahina sa Maycaraga Region, giablihan na sa Claver, Surigao del Norte, ang Agri-Fair 9th Market 2026. Isip kabahin sa Panag-iusa Festival, ang pag-able sa maong karihukan na himong sentos pamahayag ni Clavera Mayor Georgia Gokyanke. Ang epekto sa El Nino nga nakaapekto nga na sa sektor sa agrikultura. Gipasiugda usaba sa maong kalihukan ang nagkalainlaing lokal nga produkto, mga mag-uma, gagmay negosyante, barangay o indigenous peoples communities sa mga nagraiyang mga barangay booths. Matod sa mayor, importante ang paghatag og suporta sa mga lokal nga producer ilabi na sa panahon nga nagatubang ang agrikultura sa mga hagit tungod sa pagbag-o sa kahimtang sa panahon nga epekto gayod niining El Nino.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntag. Atong luksuhan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa northern Mindanao.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong luksuan ang duga nga mga tudling sa atong mga balita dito nga bahina sa maya area sang northern Mindanao. Diin na maayong pagabungkag ang atubangan nga bahin sa usa ka kotse human kini nga mibangga sa kasugat nining wing van sa National Highway Barangay Dabong-Dabong, Valencia City, Buginon. Matod sa pasiunang imbestigasyon sa PNP nga matod pa natug ang driver o nakatug ang driver sa kotse samtang nagamaneho hinungdan nga nawadag kontrol sa iyang gisakyan among driver og misungag sa kasugat nga wing van. Nakahiagom og grabing kadaot ang driver sa kotse samtang nabalian usaba sa iyang paa ang inahan nga kauban niya sa sakyanan og dayon nga gipangadala ngadto sa pinakaduol nga bayan Tambalanan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:20 Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, hirabihan na ang kataas sa linya sa mga sakyanan nga natanggong sa checkpoint sa Mahogany, Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Alas 7:30 pa lamang sa buntag kagahapon, na matod sa PNP sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga ang convoy sakop sa 131st Brigade sa MILF nga gipailawon sa beripikasyon uban ang mga kasundaluhan hinungdan nga nahimong bugat ang dagan sa trapiko sa maong dapit. Gikanayon na sa mga otoridad nga sa gipahigayon nga inspeksyon na pakyas matod pa ang grupo nga makapakita og dokumento o pagmamantuod nga adunay koordinasyon ang mga otoridad o sila nganha sa mga otoridad nga makalabay nganha sa maong dapit og matod pa sa taho nga gipabalik ang maong convoy o giubanan sa mga sundao o kapulisan pabalik sa ilang gigikanan sa Pikong, Lanao del Sur aron masiguro ang kaluwasan sa publiko alang sa hapsay o kalinaw. Samtang nagahatag usab og kasiguraduhan ang mga opisyal sa kapulisan o kasundaluhan sa Lanao del Norte o lokal nga panggamhanan o guban pang mga ahensya nga mapaligon gayud ang seguridad o kalinaw dito sa ilang tibuok probinsya.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang detalye kalambigit nining maong hitabo anaa sa linya gikan Joy FM Pangal Bay, si Renza Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Gipahunong sa hiniusang pwersa sa Philippine National Police o Philippine Army ang convoy sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ato sa gipahigayon nga checkpoint operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Kagahapong adlaw alas 7:30 ang tagna sa buntag kapin kung kulang September 2, 2025. Sumala pa sa pamahayag sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ang convoy gilangkuban kini sa 23 ka sakyanan og 5 ka motorsiklo og giingong sakop kini sa MILF 131st Brigade atol sa verifikasyon. Wala matudpa makapakita ang grupo og pertinenteng dokumento o pagpamatuod sa prior coordination kalabot sa ilang organized movement. Sa ilang opisyal nga pamahayag sa 5th Mechanized Battalion, matod pa nila, nakadawat usab sila og informasyon nga matod pa kapin kung kulang 200 ka MILF members ang nagbiyahe padulong sa unta sa Camp Kura-Kura sa Barangay Tamparan munay aron mutambong sa sagipahigayon nga monthly assembly. Matod pa sa militar, adunay mga sakop sa grupo nga armado og nagsul-ob ato pa kini og uniforme. Human sa negosasyon, gipahibalo ang grupo nga dili sila mahimong mupadayon tungod sa pagdala og armas. Ingong misugot, matod pa ang grupo og mibalik sa ilang agi. Matod pa, gipasida usab ni Lanao del Norte Police Provincial Office, Police Colonel Leo De Leon Soa, nga ang gihimong aksyon gitumong sa pagpanalipod sa publiko o pagmintinar sa kalinaw samtang ginatahod ang kasamtangang peace mechanism. Samtang panagkaduol ang BARM eleksyon, gipalikunon o palikunon usaba sa Philippine Army o PNP ang simultaneous random checkpoints sa nagkadaiya o pagtambayayong usaba sa Kumilika o guban pang ahinsya. Kaya wag usab sa mga otoridad ang publiko nga dili magpataka og magpataka og sabwag og fake news dinha sa social media. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Ren Sumalino gagikan Joy FM Panggil Bay. Samtang lupsuan takaroon ang duwing tao dito nga dabida sa may amihang bahin sa Mindanao. Giaktibo na sa city government sa Tandag ubos sa pagpanguna ni Mayor Roxanne Pimentel ang Emergency Operations Center Incident Command System o response sa clusters isip kabahin sa pagpangandama alang sa 2026 Sangkaan na Festival. Kinapinaagi sa Executive Order No. 35 Series of 2026 nga naglatid sa pagbalikon sa Emergency Preparedness Response o Coordination sa panahon sa selebrasyon. Ang 2026 Sangkaan Festival ipahigayon sa Tandag City gikan Setyembre 4 hangtod 11. Diin gilauman ang pag-apil sa daghang mga residente, bisita o mga partisipante sa nagkaraiyang kalihukan pinaagi sa pag-aktibo sa EOC o ICS sa mas mapalig-on ang koordinasyon sa nagkalain-laing mga lokal nga panggamhanan, emergency responders o ubang partner agencies aron masiguro ang kaluwasan sa publiko.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang tugpa sa seldas kapulisan ang 42 anyos nga lalaki human makwai nining gidudahang illegal nga droga sa gimong bypass operation sa Purok 7 poblasyon dakbayan sa Bayugan, Agusan del Sur. Alas 11.10 sa buntag kagahapon gilang dinakpan nga si Poy o si alias sa Poy Poy ulitaw og mulubyo sa Purok 10 sa barang sa maong barangay. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga operatiba sa Bayugan Component City Police Station ubo sa pamunuan ni Pulisa Lieutenant Colonel Joseph Carlo Silang. Kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency na kuhagikan sa iyang posisyon ang ginadudahang sabong gatimbang 9.8 grams nga dunay gibraba ng standard drug price nga 67,000 pesos gawa sa mga droga na recover usab sa kapulisan ang usa ka kahang sigarilyo o gainuman Android phone o uban pang mga personal gamit nini uban ang mark money.
7: Tinig na ang kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5.33 sa Philippine Standard Time. At upang ginahuwat ang atong kauban gikan Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Anana di sa signal ang atuang kauban gikan sa may Davao Oriental. Atong siren kining detalye sa report sa 62 anyos nga lalaki pinakaadlaw nang nawala nakapauli sa ngawa nakapauli sa pamilya na nawagan og tabang sa Caraga Davao Oriental. Siren ta detalye nini. Ana sa linya gikan Joy FM Panggil Bay si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Padayon ang pagpangita sa 62 anyos nga si Pablo Patron Senior, residente sa Sitio Lawigan, Barangay Manurigao, Caraga, Davao Oriental, human na wala kini makapauli sa ilang panimalay sukad sa iyang paggawas ni atong Agosto 31, 2026. Sumala sa pamilya, nilakaw si Patron pasado alas 10 sa buntag aron unta mukuha og lubi sa bukirang bahin sa ilang lugar. Apan imbis nga mumalik dayon sa ilang panimalay, wala na kini makita og hangtod karon wala pa mahibal-i ang iyang saktong nahimutangan. Tungod niini, naghangyong pamilya sa mga residente sa Barangay Manurigao o sa mga kasikbit nga lugar nga mutabang sa pagpangita o maghatag dayon og impormasyon kung adunay makakita kang Patron. Gihangyo usab ang publiko nga report dayon sa mga otoridad o sa pamilya ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagsubay sa iyang nahimutangan. Gilauman sa pamilya ang operasyon sa komunidad aron makitaan si Patron uga luwas nga mauli sa ilang panimalay. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gobang Erwin Umadhay, gikan Davao Oriental. Higala, balik kita human lamang ining pipila sa ato mga pahinumdom.
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Ngano po?
17: Hey, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imo hantiin.
17: Ang imo hantiin ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
16: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
18: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako yan, ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
18: 7-in-1.
5: Tapos po?
18: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Most wanted person na dakpan sa San Isidro sa kasong qualified rape sa minor de edad. Sa iron tang detalya na sa linya, gikan Joy FM Pangal Bay, si Erwin o gikan Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka lalaking most wanted person sa gipahigayong operasyon sa San Isidro Municipal Police Station uban sa mga personnel sa PDEU SOT, Davao Oriental Police Provincial Office, PIDMU Tracker Team, PIU ug mga personahe sa Police Station 2 Davao City sa giingong nalambigit sa tulo ka counts nga qualified rape of a minor sa Barangay La Union, lungsod sa San Isidro, Davao Oriental, alas 10:20 sa miaging gabi. Nasikop ang suspect nga giila lamang sa alias Khalid, 38 anyos, ulitawo o driver o residente sa San Rafael Muslim Village, Barangay 10-A, Davao City. Ang pagdakop pagibase sa warrant of arrest nga giissue ni Honorable Dante A. Baguio, presiding judge sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 12, Davao City, alang sa tulo ka kaso sa qualified rape of a minor under Republic Act 11648 in relation to RA 8369. Ang maong kaso ng dokumento ubos sa tulo ka criminal case numbers ug walay piyansa nga girekomendar. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa San Isidro Municipal Police Station ang suspect alang sa tukmang disposisyon. Gikan diri sa Davao Oriental, tinig 26 Erwin Umadhay, para sa tinig ng bayan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin, gikan din hanga bahina sa may Davao Oriental. Samtang giduso ni Davao del Norte First District Congressman De Carlo Uyo-Uy ang pagtukod din ng Philippine Science High School kung PSHS sa campus sa Tagum City. Aron mas mapaduol sa mga estudyante sa Distrito 1 ang dekalidad ng edukasyon sa Science, Technology, Engineering and Mathematics kung STEM. Sumaan ni Oya, makatabang ang maong plano aron mas sa daghang talented o bright ng mga bataon sa ilang distrito ang makabato ni ining mas duol ng oportunidad alang sa maong education system. Niadong Agosto 24, nakikita si Uy kang PSHS System Executive Director Dr. Ronalia Orteza aron formal nga i-forward ang iyang letter of intent alang sa planong pagtukod sa campus. Ginauman na nga ang maong inisiyatiba makahatag og dugang oportunidad sa mga estudyante sa Davao del Norte nga gustong mulambo sa siyensya, teknolohiya, engineering og mathematics.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippines Standard Time dito nga bahina gihapon sa may area sang Davao. Mukabal sa Santo Siate ka mga estudyante gikan sa duha kahilit nga komunidad sa Kapalong Davao del Norte ang nakarawat sa mga gamit eskwelahan. Pinagit sa inisiyatiba sa Balay Galinao Peace and Development Center uban ang pagigdambayayong sa 60th Infantry Battalion. Gibahigayon ang duha ka adlaw nga kalihukan ni adtong ulahing bahin sa buwan sa Agosto sa sitio Lower Tagasan o sitio Banwalay. Din 43 ka mga estudyante sa Lower Tagasan o 64 sa Banwalay ang nakabenepisyo. Matod sa o matag

0: na sa Dabaw, Luk, Suhan, Taa nga duga nga taho dito nga dapita sa may area sa nga Northern Mindanao, dito bahina sa may area sa Lanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng...
0: Nasakpan na ang upat ka mga sospek nga nakwaan ining dulan 2 million peso nga ismagol ng mga sigarilyo sinasang puwarsa sa kapulisan. Sa pagpanguna sa Iligan City Police Office at all sa checkpoint operation niadtong Setyembre 1 sa barangay Dalipuga, Iligan City. Gilang sospek nga lalaki nga 32 anyos o 20 anyos sa mga mulupyo sa East Poblasyon, Balui, Osma Street, barangay Poblasyon, Lanao del Norte. Samtang ang druha kalalaki 37 o 22 anyos mulupyo sa Pro 4, Barangay Abaga, Balui, Lanao del Norte. Subay sa report na sakmet gikan sa unang puti nga high ace ang 17 ka master cases nga adunay 850 ka rims, laing 40 ka mga rims nga ni total kiniga 890 nga balor 712,000 pesos. Samtang gikan sa usa gihapon ka high ace na sakmit ang 23 ka mga master cases nga adunay 1150 ka mga rims, laing 42 ka mga rim nga ni total giniga 1192 ka mga rims nga balora 953,000 pesos. Din sa kinadibukan abot sa 1,665,600 ang balora sa mga illegal nga sigarilyo. Sa pagkakaroon ang mga sigarilyo dunay og duha ka mga sakyanan gitugyan na nganha sa Bureau of Customs alang sa dokumentasyon, assessment o hustong pagproseso ni ini.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time, gisa publiko na karon sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang dalang tabang o oportunidad sa enhance comprehensive local integration program kon e-clip alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Lanao del Norte aron matabangan silang pagpabalik nga malinawon o produktibo nga panginabuhi dinhi sa bakan sa gobyerno. Lagip sa mga benepisyaryo ang reintegration assistance, sa livelihood assistance, sa medical o legal assistance, sa housing, education, access sa government services ug uban pang mga suporta. Pinaagi ni gidasig ang mga benepisyaryo nga pilion ang kalinaw o gamiton ang oportunidad alang sa mas ligon ug maayong kaugmaon.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras, samtang dugang sa mga tuding sa atong mga balita karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang nga tuling sa ato nga mga taho karong buntag gikumpirma sa Bantukan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council nga adunay nahitabong forest fire sa barangay Araybo dito sa Bantukan na Davao de Oro diin kini duol lamang usab sa Maragusan. Gikanayon ni Erica Samonte ang MDRRMC responder na report ang sunog alas 6 kagabi diin kini dali usab nga girespindihan sa baryo. Gibutyag sab sa MDRRMC nga walay residenteng naapektuhan atol sa pagkatag nining kalayo. Padayon sab nga gipanubayan karon ang status ni ining maong kalayo.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag ditong bahinag hapon sa may area sang Dabaw. Padayon nga giawag karon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pamilya o ang mga pamilya o mga survivors sa Rojas Night Market Bombing nga mupadayon sa ilang kinabuhing kusgan, malinawon o malipayon taliwala sa mga pagsuway. Sa paghatag og pamahayag ang mayora, nag-awag sa pamilya, sa mga survivor o sa kinadibok ang komunidad nga magkahiusa alang sa usa ka malambuon nga komunidad. Dugang pasobisyal, kinahanglan nga magbinutan ang katawhan, magrespetuanay o galikayan ang samok aron dili kini subling mahitabo. Giya pangunahan sa mayor ang paghinumdom sa ikanapulo nga tuig sa Rojas sa Night Market Bombing Setyembre 2 sa din 14 ang nakalas nga kinabuhi lagib na ang usa ka nagburos og 68 katawo ang napatik nga nangaangol.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang lakbit og dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan na dito nga bahina sa may area sa Davao, dugang tudling sa atong mga taho luksuhan ta karon ang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Barma Region.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: O dugang nga mga tudling gikan sa atong mga

0: Gikan sa area sang Mindanao, miabot na sa 601st Infantry Brigade ang dugang tropa sa 67th Infantry Battalion na Oga Davao o gikan sa Davao Oriental isikwabahin sa pagpangandam seguridad alang sa duol nga barn parliamentary elections. Gipangunahan ni Lieutenant Colonel Noah Venoncio Baluyan Jr. ang mga sundao sa personal niining pagsugat usab ni 601st Brigade Commander Brigadier General Gremel Brual. Kinihuman na ang pag-abot dayon usab nga nagparigayon sa pagpulong ang duha ka mga commander aron hisgutan ang integration og operational readiness sa nagkadaiyang mga tropa tumong niining deployment nga pakusgon gayud ang presensya og abilidad sa security forces aron makatabang sa pagpabiling hapsay malinawon og gawasnon ang himuong piniliay didtong dapita sa BARM.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras. Samtang naharang sa usaka checkpoint sa mahogan ni Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, ang 18 ka mga armadong lalaki nga matulba miyembro sa Moro Islamic Liberation Front. Sigon sa paunang impormasyon, gikan matulba sa Pikong Lanao del Sur ang grupo o papaingon sa Camp Bilal sa Monay. Nagsangpon sa grabing pag-guot sa dagan sa trapiko ang maong insidente samtang ginapagtigayon ang checkpoint. Padayon pang ginaberipika karon o koordinasyon nga ginahimo karon sa gobyerno alang sa maong organisasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:47 ang atong oras. Samtang sikpaw ang saka driver o iyang helper human nga maharang ang ilang van truck nga nasa usa ka pulis checkpoint sa Barangay Sarmiento parang Maguindanao del Norte. Nakumpiska gikan na sa truck ang karga nga matud pa illegal nga sigarilyo nga balora 14 million pesos. Gilang naresto nga si alias Jamaluddin, 39 anyos driver og Abdila, 32 anyos ang maong helper. Gipangunahan ni Pulisa Lieutenant Patrick Generoso Gascon sa 3rd MP 14th Officers RMC ang operasyon katambayayong ang parang municipal police station o guban pang security personnel. Padayon pang ginapaligayon karon sa mga otoridad ang dugang investigasyon sa maong hitabo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan sa may BARM, luksuhan ta ang dugang ang mga tao gikan na dinhinga bahina sa may Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhinga bahina sa Region 12, nabugtuan sa iyang kinabuhi ang 50 anyos nga caregiver. Human kining gibunalan og atsa sa ulo sa usa ka suspek nga kabanay usab sa bigdima sa Barok 1, Barangay Buayan, General Santos City kagahapon sa kadlawon. Gilang bigdima nga si alias Frank, samtang ang suspek gila usab nga si alias Hanhan, 50 anyos kining mulupyo sa nasangpin nga lugar. Matod pa sa taho sa PNP nga nakadawat sila og report kabahin sa mga insidente. Alas 2:30 ang takna sa kadlawon og dayon usab nila kining girespondihan sa pasayon ng investigasyon. Matod pa napalga ng bigdima nga nagkadugo na ang nagkadugo na nga nasa gikatulgan ni ini gawa sa iyang panimay nga kamulo pang gihimo. Giyadala sa emergency responders ang bigdima sakay sa ambulansya ngadto sa bahay Tambalanan. Alas 3:40 ang takna sa kadlawon apan tungod sa grabing samad sa O nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Migula usab sa maong investigasyon nga ang suspect aduna kini mental disability nga karon anaana sa kustodiya sa kapulisan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa wengtuding sa atong balitang probinsyal. Sigpaw ang usa ka 21 anyos nga lalaki sa ginpergayon nga entrapment operation tungod matod pa sa kalapasan sa Anti-Financial Account Scamming Act kon AFASA. Gipergayon ang operasyon na alas 4:30 sa hapon sa usa ka commercial store sa Barangay Kalumpang, Jansan. Ang suspect nga si alias RR, 21 anyos, sa usa ka encoder og mulupyo sa Barangay Kalumpang. Sigon sa PNP, napunting ang suspect kung human nga mamonitor sa ginpergayon nga cyber patrol ang usa ka Facebook post nga nagahanya gamatod pag Gcash verified nga 100,000 peso limit. Nakuha gikan na sa suspect ang usa ka SIM, mark money o bundle money o ingon man cellphone ini. Gipangunahan sa Rako 12, katambayang Police Station 10 sa Jansan ang maong operasyon. Gipahibaw ang suspect sa iyang katungod o kasamtang ang anak karon sa kustodiya sa PNP. Sigon kang pulis sa Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa PRO 12, walay bisan kinsang luwas sa balaod kung gamiton ang cyberspace alang sa illegal nga buhat.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 Philippine Standard Time. Kadto higala ha mga taho gikan sa lain-laing bahin dinhing bahina sa Mindanao. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdong.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 dawaton ta ang taho gikan sa atong kauban dinha sa may Mega Market din Hisdakbayan sa Kinabawan. Alang sa atong market report ana sa linya si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
4: Mga katinig, mao ni mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hangtod 140 kada kilo, sibuyas bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dahon 120 o sa mga regular nga gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gis, hangtod 15 pesos kung pariton matang isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ampalaya 70 to 90, pechay 60 to 70, asitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130 o sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog diri sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan, kani ang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawang Rappi gikan din sa Kidapawan City Mega Market. Karon sa iron ta ang mga development o mga panghitabo dito nga dapita sa may area sang P. Palma din sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong kauban si Jun Villa Soto.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Jun.
5: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-tinig. Very good news para sa mga taga North Cotabato at mga karating lugar, dahil pinagandaan na ang muling pagbubukas ng pinakapamosong Asik-Asik Falls dito sa Alameda, Cotabato para sa mga turista kasunod ng sinagawang joint meeting at ocular site inspection ng Community Environment and Natural Resources Office o SENRO at ng Office of the Municipal Tourism, Culture and the Arts o umtoka ng LGU Alameda. Ang layon ng koordinasyon ay upang matiyak na nakahanda ang mga kinakailangang safety protocols, environmental protection measures at community-based tourism standards bago muling tanggapin ang mga biyahero sa naturang tourist destination. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga kinauukulang tanggapan ay maisusulong di umano ang balanse sa pagitan ng pangangalaga sa kalikasan at ang sustainable tourism development para sa Asik-Asik Falls na matatagpuan sa Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Matatandaan na ilang taon din na pinasara ang nasabing talon dulot ng samot-saring issue. At sabi nga ng marami ay kung ano-ano na lang ang naging dahilan upang ito nga ay mapasara. Ngunit ngayon, laking pasalamat ng mga taga-Alameda at taga-unang distrito dahil nakakatulong ito ng malaki para mapaunlad ang turismo at ang mismong kabuhayan ng ilan ating mga kababayan sa nasabing bahagi ng distrito. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11 June Villasoto nagulat.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawa nga June Villasoto gikan sa may people ma area dinhi sa atong probinsya.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang nga abot sa 194 ka mga mulupyo sa poblasyon do sa Midsayap ang nakabenepisyo nining medical dental outreach sa kagapong adlaw sa pagpanguna sa Integrated Provincial Health Office dungan ang pagbaligay nining yakap registration sa Dr. Amado Diaz sa Provincial Foundation Hospital aron mapalapad pa ang akses sa katawhan sa serbisyo nga panlawas. Gipadagay ang aktibidad sa pagigtambayayo sa RHU Midsayab, mga opisyal sa munisipyo o baryo o gitambungan nila Board Member Rosalia Cabaya o Provincial IP Mandatory Representative Ex-Officio Member Rodrigo Rangaban.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang tudling sa atong balitang lokal karong buntaga. Naghatag pagtatawag inspirasyon ng mensahe sa Kotalco General Manager Joel V. Guzman Jr. sa flag raising ceremony sa Kapitolyo kagahapon. Human nga gikan na yun ang mga paningkamot sa Kotalco nga mahatag gayud ang kasaligan o ligong supply sa elektrisidad nga matod ba importante alang sa pagpauswag sa negosyo, pagmug nagtrabaho o pagpalapad sa panginabuhi dinhi sa lalawigan. Sa iyang gikabahin nga sa mga programa, lakipan nini ang modernization sa power distribution system sa lalawigan, remote monitoring facilities, advanced metering infrastructures o paghulip nini nga mga daan o gubang poste nga na sa power grid. Gihatagag doot usab nini nga dako kayo gapapel ang pagkigatambayayo nga usab sa lain-lain mga ahensya sa gobyerno, particular na usab ang provincial government o ban ang lain-lain mga local government unit alang sa kalampusan sa mga paningkamot sa inyong Kotelco.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig.
0: Gihatagag doon sa Values Restoration Program nga ginasulong karon sa provincial government ang kaimportansya sa lakas ng loob o kining courage nga importante aron nga ma palambo gayud ang balidada sa usa ka mamumuo sa isgutanan. Giawhaga usab ang mga tinun-an nga ikinabuhi ang maong personalidad sa matag adlaw nga usab sa pagpangalaga nga sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras, samtang 7 ka mga purok sa Barrio Marbel din sa Kinapawan City ang nakabenepisyo nining hog dispersal program sa Office of the City Veterinarian kagahapong adlaw. Gawa sa mga benepisyaryo gikan sa 7 ka mga purok una kadawat usab sa usa ka baboy ang barangay local government unit sa Marbel isip kabahin sa mga programa. Gihimo ang dispersal isip kabahin sa animal dispersal program sa lokal nga panggamhanan sa tumong makatabang pagpakusog sa pagbuhi o produksyon nining hayop din sa lokal nga komunidad. Gawa sa pupwedeng mamahimong dugang kitaan o supply sa pagkaon, pupwede usab nga makabenepisyo nini ang mga mulubyo sa mga binuhing hayop nga nasa ilang purok sa panahon sa okasyon o panagtigom. Pinaagi ni ining maong programa ginalao mga mapadaghan pagayod ang produksyon niini nga pwedeng mabalik sa Okveta aron ipamahin usaba sa uban pang mga kwalipikadong benepisyaryo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala alas 5:59 na Filipina Standard Time. Dang salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong Drumanon. Good morning nga sa atong mga taga-Paramati online ha. Pangita lamang ninyo ang Joy FM 102.3 aron na magdungganay magkita na kita sa mataga buntag sa inyong matag panimay.
1: Tinig ng
0: Siyempre dang salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong Drumanon sa atong mga silingan dang dapita sa may Joy FM Pangil Bay sa may Northern Mindanao. Irman Joy FM Davao Oriental dining bahina sa mayang bahin sa Mindanao. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City sa probinsya sa Cotabato. Kini sa Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
6: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi.
7: Uki kaayo. Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng pagkutsi, nawala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Isa sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga Katinig. Welcome to sa ito ang programa, ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga Katinig. At lang nga Huwebes, Pitsa 3 na sa bulan sa Setyembre. Mga Katinig, nisulod na ang beer month. No? Hapit na giyod na. Hapit na mahuman ang tuwi. But pasabot na, nanata sa padulong sa last quarter nining Mount Tuig ug mga katinig daghan kay mga nahitabo, no? Padulong diri sa last quarter ug usa sa mga pinakadako nga mahitabo or nahitabo na nagsugod nagpakahitabo dili lang mga katinig kining impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kining dako nga hulaw nga atong giatubang mga katinig. Dako kayo nga hulaw ang atong giatubang. O gahapong adlaw atong kahinabi pag-usab ang Regional Director sa Department of Agriculture kay sayod man kita nga una sa maapektuhan ni ining maong hulaw ang atong ang sektor sa agrikultura ug siyempre ang domino effect ni ini sa atong ang ekonomiya apektado kitang tanan mga katinig. Dili lang hisgutan ang pagkaon, ang production sa ato ang pagkaon ng apektado mga katinig, no? Kundi pati kining ato ang mga power supply kaya of course na dakong bahin sa ato ang power supply nakadepende paghihapon ining hydroelectric mga dams, no? And of course kining ato ang ginainom, ha? Ang ato ang supply sa ilim nun mga katinig, but ato nang hisgot, ato nang himay-himayon tungod kining mga kaigsunan po nato diha sa South Cotabato. Adunay gihimo gihapon nga statement nga i-boycott ko ng plebisito kay adunay plebisito para niining conditional joint venture agreement between Socoteco ug ang Ignite Power Corporation. Iyaha kini ni Pacquiao kining Ignite Power Corporation, no? Gipanguluhan kini aning mga pamilyang rason ug Pacquiao. Anyway, ato nang balikan unya mga katinig. Kaya anaasa niya si Attorney Isagani Sarate ang kanhing kongresista kini nagrepresent sa bayan muna ug karon mga katinig aktibo gihapon siya sa mga pagdepensa sa tawhanong katungod sa mga Pilipino. Atong hisgutan kauban si Attorney Sarate ang mga panghitabo diha sa impeachment trial gahapong adlaw. Good morning Attorney Sarate. Welcome sa Tinig ng Bayan. Salamat.
1: Maayong buntag Romeo, maayong buntag po sa itong mga ating pamilaw.
0: Mm-hmm. Good morning. Salamat si Mohang Panahon, Attorney. Murag some people were right. Tama sila sa pag-ingon nga kung ang mga niaging impeachment dili as exciting as they should be. Gahapong adlaw was most exciting tungod kay kining si Attorney Powa ang kanhing tigpamaba ni hangtod karon murag tigpamaba pud siya sa defense panel. Maawig gisalang and tulo ka abogado dito ang nagtigi gawa sa presiding judge kay abogado sab si Attorney Season, si Attorney Powa og si Attorney Tolosa Jr. Unsay take nimo, unsay mga mahinungdanong take away from what happened yesterday?
1: Well, very unfortunate lang Romy, no, nga katong kagahapon ay mong marag spectacle sa mga abogado, no, nga dapat kining impeachment trial is not about the lawyers, no. Pero in a big part it's also about the lawyers, no. Kay halimbawa kining si Attorney Powa, no, isa sa mga sinaligan man gyud ni Vice President Sara Duterte. Before as chief of staff niya dito sa DepEd, and later on after nawala siya as secretary sa DepEd, nahimo niyang isa pud ka gikuha man niya, gidala niya sa office of the vice president.
0: In fact, attorney, now, identify siyang hostile witness sa prosecution.
1: Yes, so mo nang declare po siya sama ni Acosta, sama ni pa ba ito nag-testify earlier, no?
0: Gina Acosta.
1: So, ang kagahapon, ang siguro may take away dito, wala may kabago sama sa pag-testify niya dito sa lower house, no, marag na ang ginastablish niya deniability on his part, no, wala siya inabalaan sa operational aspect daw, no, sa confidential funds. In fact, wala po siya nakadawat ng kwarta, no. Ang iya lang yung role din, eh, kay gisugo daw siya ni VP Sara, natubagon ka tong AOM, no. Kunya, basta gidawat lang niya mga dokumento nagihatag sa iya, including the certifications nga gikuha ni General Mimpin gikan dito sa mga military officials, which says nga maragi mapagawas mong gun nila dito sa ilahang pagtubag sa AOM nga mo niya mga magpamatuod nga ang confidential funds gasto nila, including dito sa mga leadership seminar. Unfortunately, ang mga ang katong mga military officials nag-testify nga dili man regular programa na mo ni, no? Wala man mini bisag isa ka sentabo. Oh, sentabo nga nadawat from the office of the vice president, no. So duha ka makita ni Moderi Romy ang teorya, of course, sa prosecution nung just like what happened sa OBP, ang kwarta sa DepEd mao gihapon, no, by order of the vice president, gi-encash ka tong mga cheque for confidential funds nya gihat ang SDO, in this case si Fajarda, pero wala pa man siya nag-testify, pero as confirmed by Attorney Poa, no, as told to him daw, ihatag ni dito sa ilahang security officer. And, surprisingly, ngayon si Attorney Poa, wala daw ganit siya kabalungan na sila security officer, no. So, yeah, ang security,
0: pero Attorney, ang security, ang isang kabahkahibulungan, because at one time diya sa Department of Education, nahi mo siyang OIC Finance Officer, si Attorney Poa. And yet, wala siya kabalo kung asa nagpaingon ang kwarta nga nisulod diya sa DepEd, specifically kining confidential fund. Would you believe, katuuhan ba nga, kung ikaw ang pinakataas, ikaw ang hawod diya sa hisgutan ng finance, wa kakabalo nga aduna ing anak kadako nga kwarta nga nisulod og niguwas giun sa pagpaguwas?
1: That's precisely siguro nakabuhi tug terms si Attorney Tolosa na sa iyang offer of testimony. Isang dito sa house mo naman iyang barugana niya karon mo gihapon atang may iyang barugana din sa Senate. Nga mo tong nagiwas yung term na abogadong walang alam, no? Which was rightfully objected to by the defense, no, niya stricken off the record. Pero tama ka Romy, no, sa mga observers good kung talaon ni mo unsang klase ka nga finance officer, no, wala ka kabalo, ikaw task ka nga official din na sa inyong opisina, sinaligan ka, no? Well, again, naadayan sila ready, ano manggudana, Romy, no? Tubag, no? In fact, giingon man ni Attorney Poa hapon, si Sara Duterte ko, no, as an official or as a leader, ina-compartmentalize niya.
0: Yeah. Butang. Heavily compartmentalized so, daw ang DepEd.
1: Heavily compartmentalized daw sila. So that's their already explanation katong deniability gyud, no? Na wala man kay amor man ni trabaho na ako. Oron ni akong himuon, no? Kanang operational how it was implemented, lay na puna. Akong gusto niyo, kat sige ang pangutan, ah, no? So ang ginapagawas nila, even if si Attorney Poa isa, ano, naasya sa chain of command, naasya sa taas, no? But again, the pattern is now, maning gusto ipakita man dito sa prosecution. Bisan pa dito, ganit pagsugod, ningo nang utana si Senator Chief Escudero, nga may presento man ninyo sila. Kabalo man diay mo nga i-deny lang din niya ni Tanan. That's precisely correct. The point, no? Okay, lahi man tong dito sa House, lahi po ni din sa Senate. this if he will now be presented here, this will be part of the record of the Senate nya makita gyud, no? So but again, kung tan-aw ni mo ang depensa, makita man nimo wala gani kay nila just sama sa nahitabo dito sa ubang hostile witnesses, wala kay sila cross ni mo, no? So diri nakita man gud nila na consistent tong ilahang theory nga wala man ni that's kung na may mali din yung mga administrative mat ko lang na lapses, no, in the manner of how to report it, no, etc., etc. In fact, wala mang nakakuha galing may credit advisory, no, from COA, no. So po nang napakita nila dito, no, ang
0: attorney, I might be wrong, pero isa sa mga nakita, although this is personal, murag there is an apparent effort nga murag i-insulate somehow si BP ni aning fund mess. Si Acosta is willing to take on the blame, and kini si POA may not be willing really to take on the blame, pero siya, ang punto niya is katong compartmentalization, that if ever there are some matters regarding admin and finance, naa siya'y limit as to ano, kung regarding confidential fund, wa na siya kahibalo. But tama ba nga naay obvious effort nga i-insulate or i-save ang Queen ani nga mess?
1: Well, tama ka niya, Romy. Marag mo na ang makita. Marag tanaw na ako mo na ang mahimong track sa depensa, no? Unya, mo po na ang gusto ipakita sa, on the other hand, sa prosecution mo po na ilaha, no? But the opposite side. Sige, gusto ninyo insulate, but in reality, sa prosecution, mapagawas nila din nga sa chain of command. Ang nakabalog yun sa kwarta, and how it was released, how it was spent, ang nakabalog yun, ana, ang top of the chain, no? Si Sara Duterte. No? Unya, kung na ay kapalpakan din ha, dapat the blame should naa dito kang Sara Duterte.
0: And do you think the prosecution has succeeded sa pag-presentaan na nga di yun pwedeng dili kahibalo, or si BP Duterte yun ang moraw katong let me borrow that term nga giobjectan kining unsa to mastermind?
1: Yeah, ang mastermind, no? Well, to some extent, to kung tan-aw ni mo so far, day 21 naman tagahapon, no, nya nakauna sila og mga I think 5 days naman siguro, 4 or 5 or 6 days aning confidential funds, no? So kung tan-aw ni mo din he, napakita na established na sa prosecution, no, katong chain of evidence, no, gikan dito sa pag-request sa kwarta, no, dito sa OVP, no, nagsugo dito sa 125 million ibalhin na sila din sa DepEd, no, napakita na nila, no, nag-testify na diha itong mga taga-banko, niya, nag-testify na po itong sa OBP, nag-testify na itong special disbursing officer, nag-testify na po si Mr. Ortonio, no. So, napakita na nila din, nga katong kwarta, hundreds of millions, no, gigasto yun na, o niya, mga gasto din, especially dito sa OBP, wala na hisunod dito sa unsa ang giingon sa Joint Circular 2015, no? Kunya, bisag din sa DepEd, mao gihapon, although wala pa nakatestify si Fajardo, but again, mao bitaw itong nag-request sila of stipulation na probably the same thing ang himo ni Fajardo. Di-orderan siya, ikuha niya ang kwarta, gibalhin niya dito sa kay Colonel Nolasco, no? Katong security officer po dito sa DepEd, no? So, ma-establish na nila na unya ang mga liquidation mapunto, no, through ARs, no, acknowledgement receipts lang, o wala klarong mga specific liquidation yun as to resibo, kung na may gipalit, etc., etc. So mo nang makita ni mo din hinga ang prosecution, mingon sila na posible nga di nagay na mo i-present ng uban ng witnesses, no? So ang mabilin na lang na pakita nila din na probably katong NBI to testify nga kining mga namirma aning mga ERs halos pareho-pareho lang ang isa o duha na katao na mirma ni ini, no?
0: Mm-hmm. So 40 dahil ang attorney ha kay nasi 40 paborito na ba kaniya 40 ay great daw niya to guest speak mo dugay rang gandum ani niya
1: yes yes
2: yes maayong buntag attorney dugang kadasig
0: mhm so, attorney kana si Ruby Padilla season si Tinig 40
2: hello
0: no wala si attorney hello Attorney?
1: Hello, yes.
0: Yes.
1: May...
0: Si Ruby, nagpanikad kay naakuno ka.
2: Hindi naman kumadunggan ani...
1: Okay, may buntag po dahil kang Ruby, no?
2: Yes, my, yes Attorney Kaloy, may buntag. Dugang kadasig sa pagpasabot kauban ang tinig. Attorney Kaloy, sa rate.
0: Sige. Where were we? Attorney, ako siyang, before I forget, kay makabuilo ni si Ruby Ron, magpalaplin ako. Ani. How do you evaluate, how do you assess ang handling ni Chief Escudero being the presiding impeachment judge, no? On a rate of 1 to 10, how is he as a presiding officer?
1: Well, sa makita man ako, no, siguro nalingkamot man yun ni si Chief Escudero na balansihon tanan, no? At some point, makita ni mo, marag, sige naman na siya pabor sa prosecution, no?
0: Mm.
1: Or at some point, makaingon po lang ba, ah, grabe po ni si Chief Escudero, puro man pabor sa depensa, no?
0: Mm.
1: But ilisod yun ang trabaho as presiding officer, no? You have to balance all interests. Including the interest ng mga senator judges, no? Makita man mo even the senator judges yung kina-cut off, no, kung maraga wala na sila nasunod dito sa unsa tong ilang isabutan, how to conduct this trial and how to proceed with this trial, no? So maupod na kagahapon probably ang impression ng mga tao pabor si Chief Escudero dito sa
0: defense.
1: Tingnan naman, no? Kahit tanan nga object, hindi man tanan, no? But kadaghalan sa objection ni Attorney Sison, i-sustain niya, no? Mautong si Attorney Tolosa, kung nasundan ni Moromi, daghan kaing gaps in the conduct of the direct examination, no? Dili to pareha to the past date nga, maragpas-pasal kayo, no? Pero binidaghan ka yung gaps kay si Attorney Tolosa magsige pakli-pakli sa iyang notes, no? Asa na ba ko padulong ane kay na-objectan man ko din, eh. Basta it really happened during the trial, no? Bisag unsaon ni mo ka-prepared, no? Kay dili man gud ikaw ang move decide pod, no? Na may huwis diha nga magtanaw kung tama ba ang imong pangutana o dili, no?
0: Plus, di ba nyo ma-anticipate ang tanan nga mga utang nga posibleng mahitabo?
1: Oo. So, especially if you are dealing with a hostile witness nga, maayo.
0: Howard judge.
1: Howard po na, ng abogado. So, ang imong mga pangutana, iha man ang anticipate po, asa ka pa doon. Hindi mo siya o dili. So, pag ma-sense na you are laying a trap, makita ginagpamaagi nga likayan niya katong imuhang gibutang na trap, no? So, na-expected yun na kagahapon, no? In fact, very risky man yun itong gihimo po sa prosecution, no? In calling Attorney Poe as a
0: hostile witness.
1: Okay. Like magutong dito sa House of Representatives, Romy, no? Ang mga congressman,
0: wala man tayo rules of court.
1: Leading, misleading, wala may kwan dito. No? Pero din ni Korte naman good ni. No? So, diha ito nga nagmoto makita na ito nga, bisa kung sa Siro Kahawad, si Attorney Tolosa, naglisod yun siya.
0: Klaro man.
1: Pagkuha sa mga points.
0: Klaro man nga na-derail po siya sa iyahang supposed presentation. But klaro isab nga in all of the trial days sa past, gahapon lang most irritated si Chief Escudero.
1: Yeah, yeah,
0: by
1: yeah.
0: The look sa iyahang
1: Siguro very kuan siya kay pareho man yung mga lawyers gud tanan, no? And he already expected na ay kuan gud ni mahimong grabe gud ang skirmishes din ni, especially nga ang ni take on dayon pud as a defense counsel si Attorney Season, and you know, pagsugod pa lang ani makita naman ni mo combated gud si Attorney Season, no?
0: Mm. Tapos siya
1: being the lead counsel, lead counsel ng defense.
0: Mm-hmm.
1: So well, then again, I think as far as the prosecution, kung dili man tanan, na laid down Manila, no, kutong unsa gusto nilang purpose, nganong gipresent nila si Attorney Poa. Actually, si Attorney Poa, di ba, wala man nila gipresent sa talawan ako na he is the smoking gun, he will have dagan siyang gustong mapa-admit dito. Ang point lang sa prosecution dito, sige lang ni siya deny, even the high official, isa ka high official sa agency nga supposedly nakabaloan ni eh, why nahibawaan? So kinsa man dai nakabalo asa ni adtong kwarta, no? So, mao ra man ang tan-aw na kultura na prosecution.
0: So kung kusong kana nga premise ang atong i-push, no? Nga wala na balaan, on hindsight, tama ba nga gipresent siya kung kana man lang nga, I mean, we already knew from the start wala siya ni balaan, and probably ang iyang testimony will also be along that line on hindsight. Dapat ba yun nato siyang i-present as a witness unta sa prosecution?
1: Well, I can understand nga nung kinahanglan yun siya i-present sa prosecution, no? As mentioned by Attorney Tolosa, because that will establish a pattern, and katong ingunin mo ganiya Romy, nga tanang officials sa DepEd man o sa OBP, God save the Queen sila, ang ilahang strategiya, no? I-insulate yun nila. But even if bisag ipaning kamutan na nila din, ha, kay dili man tanang mga testigo, no? Gikan sa OBP, gikan sa DepEd, na may other na may laing mga testigo, magawas yun niya at the end of the day, the buck stops with the Vice President, no? Kung anak mo ka compartmentalize, so kinsa dai manubag aning kwartaha, di ba? So I think maura man ang jury sa prosecution, wala man sila nag-conduct og trial dinhi o na criminal case nga i-prove nila beyond reasonable doubt. Ilahala ipakita din eh nga katong pag-handle, no, sa millions, hundreds of millions of public funds, wala klaro accountability, no? Unya, wala na sunod dito sa joint circular. Sa tanaw siguro sa prosecution, this will already qualify sa charges ng Article 1, no? Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Kay, katuling yan, public office is a public trust, even isa ka sintimo din ha, tungod kay gisalig na sa imo sa katawan, dapat imo gid na siyang ampingan o panalipdan, no? Nya napakita nila din sa pila na ka mga testigo nga dako gid ang responsibilidad sa vice presidente. So burden na lang gid din ha, ang nabili na lang gid din ha karon is kini ba enough na ni siya for the senator judges to decide, no? Naana ba sila igong basihanan nga itingno nila nga yes, na-prove ang Article 1, or meaning sila, kulang, wala pa na-prove ang Article 1. So, muna nga, niingon na to si Representative Luis Strong, probably next week by Wednesday, mahuman naman niya ang Article 1, kaya mabali namin dito sa pinaka-exciting, no? Katong Article 2. Which is katong unexplained wealth, no? Uh-huh. In fact, there was already a statement nga i-telegraph sa prosecution nga kung mahuman sila ng Article 2, kunya, masatisfy na sila sa Article 2, kay mahuman niya ang pinakabugat sa tanaw na ako, no? Kay na maapil na gani din yung bana sa Vice President. Kung masatisfy na nila na, posible nga dili na gani nila ipadayo ng Article 3, which is about graft and bribery, Romy, no? So, again, balik dito, on hindsight, no, ako, bisag sa pag-analyze na ako, tanaw na ako, kuan yun to crucial to nga i-present nila si Attorney Poa, no? Again, wala man siguro nila nakuha tanan, no? Detail by detail, pero substantially, ang ilang napakita man lang dito nga si Attorney Poa, lawyer as he is, no? Na part siya sa chain of command, pero just the same, all road leads to
0: the Sara Queen. Attorney, from my end lastly, procedure, atong hisgutan ang procedure, ang proseso. Kay this is an impeachment process and matod pa nila, sui generis. Di siya dapat instricto, kay di man siya criminal litigation. But the rules of court will play a supplementary role. But ang mga comment, aning nahitabo gabi, marag na aghapon, nahimo na siyang very, very legalistic. May madaghag mga legal terms nga dili masabtan sa mga tao. But more than that, kining nahitabo dire sa proceedings, kung quote-unquote, nahimo man siyang very legalistic, it will be setting a precedent nga pwedeng magamit, ma-exploit, or however nga pamaagi nga magamit siya sa future nga mga impeachment cases.
1: Well, tama ang imo observation, Romy, no? In fact, daghan po na nakapansin ni Ana, no? In fact, ako po na naobserbahan gahapon, no? Kung ikumpara nimo pagsugod yun ang impeachment trial, ana man po ang hitabo, no? Very legalistic kaayo, no? Tungod sa grabing komentaryo sa mga tao, mawada na mag-interes sa mga tao, ano, kay boring na, no? Di namin kasabot unsa nang mga ipang-istoryahan nyo diha, no? Nga daghan na kayo mga bagong termino. After ana, nakita na ito nga nag-adjustment. Nag-adjustment, no? Usahin, motos ang presiding officer, liberal na kaayo. Pasagdan niya ang parties, no? Iya lang i-referee lang siya nga iya lang i-tame kining mga skirmishes. But gahapon, marang nibalik na po sa ingon ana, no? And again, I can only surmise nga tungod to kay
0: puro abogado,
1: no? O ang witness abogado, siyempre ang prosecution, ang defense, abogado ang nag-preside, abogado, and sa gallery napoy mga abogado, no? Like si Attorney Kiko Pangilinan, no? Although wala kayo konsi interjection si Kiko kagahapon, but mao na ang atmosphere magod kagahapon, and hopefully sui generis lang ito na itabog gapon, no? Exception, no? In the coming days, mubalik tong atmosphere nga ilaymanize, no? Kining trial, kay di man lang ni about the prosecution, about the defense, or about the senator judges. Ang pinaka-importante about ni sa Filipino people, no? Ang nangita o accountability, no? Presented diha sa atong constitution, no? Na nakabutan diha sa atong constitution by gihimo na sa mga sovereign Filipino people nga this is the accountability, mo ni ang accountability mechanism nga gusto namo for high officials. Nya mao na ni, no? So kini nga trial is para ni sa mga sa katawhang Pilipino. That's precisely nga makita nato, no? Even diha sa court, di man wala siguro kahit naka-observa na sa korte nga mga abogado o mga huwis mag-istorya o Tinagalog, no? In fact, there was one instance nga si Acosta, for example, nag-istorya o Binisaya, no? Kaya naanda na to pag korte, English-English gina nga naalay interpreter, no? So, ana medyo kaliberal ang proceed ani nga trial, no? So, hopefully, dili na katunay tabo kagahapon, more of an exception na po ito, no? O mabalik unta dito sa katong pagpresenta ani na masabtan yun sa katawhan, Romy.
2: Yes, Attorney Caloy, kini ang gusto natong ipangutana. Very calm, cool, and collected ang behavior sa hostile witness nga si Attorney Poa kung ato ang tanawon. Pero, naa siya yung mga punto susama sa iyang ginaingon nga I would say guidance. Ana siya guidance, no? Sa unsa mang iyang ginasulti, under instruction siya ni BP Sara. ug matud pa niya unsa mang nagagawas, no? So dili nga independente iyaha lang. Ang atong question ni ani karon attorney nga gusto pud mahibaw-an sa katawhan, dili ba ni ang pagsugo usa ka link nga nagapakita nga DVP has to explain og naa siya maigo pud siya ni ani being sa iyahan nag-emanate ang command, although very magaling magtubag si Attorney Poa, pero sa legal view, dili ba ni siya mamahimong part sa ebidensya?
1: Well, sama sa akong giingon, Robin, no, nga ang teorya sa depensa, no, agi sundan man nila ang tanang proseso, no, may kanya-kanya silang role, no, pero mao na ang gusto nga i-present po sa prosecution, tinood, kanya-kanya mong role, no, pero kamong naabiha sa chain of command, sige lang mo, tanan mo nag-deny, no, asa nagpadulong na tong kwarta. So, ang mutumaw din ni karon, at the end of the day, mutumaw na ako, all roads lead to the vice president, no? So, sa chain of command, doon ang klaro nakabalo dahil sa asa nagpadulo ang kwarta. Katong security officer o ang vice president. Pero, sa joint circular, klaro man dito kinsa ang mga accountable. Ang head of agency, ang special disbursing officer, o kung na may finance, katong accountant or ang finance, wala nakabutan dito nga kanang security officer accountable na sa kwarta. Mabitaw na kinahanglan ang magunit sa kwarta, banded siya, no? Unya, ang kining ang kalahi pa yun, dili na banded, dili pa rin sila mga organic employees sa either sa OBP or sa DepEd.
2: So, attorney, is it safe to say, Attorney Caloy, is it safe to say nga bisan og nagkandarakas na in the later part si Attorney Tolosa, pero napakita nila nga na ay butas sa paper trail, no? Og ang pagtubag sa COA, walay alam sa ground, wala na hibaw-an kung kinsa gyud ang giadtuan. Is this not a part sa pagpakusog kung tan-aw na to sa prosecution sa Article 1 nga misuse of funds?
1: Well, tama ka diha, Ruby, no? Kay mo to napakita na naging mga gaps, no? Naay mga gaps sa ilang explanation, no? Unya, ang ilang default mechanism din ay moro manggud niya akong role. Pero sa mata sa publiko, kini nga gaps, no? Kini mga mga blanco din na muna dakong problema. Kay ang kana ng mga gaps will not explain asa nagpadulong katong hundreds of millions of public funds, no? So at the end of the day, tanaw na ko, naka-strengthen ni sa posisyon ng prosecution, no? Kay wala may explanation ng tudkaron. Except, kung sa panahon sa depensa na nga sila ang magpresenta og ebidensya, kini nga mga gaps ilang ma-explain. For example, i-present ba nila kay ang prosecution maragbili naman naman sila plano nga ipresenta si kini mga security officers, no? Okay. Nauna, na-establish naman nila na dili siya banded gyatan sa iyang kwarta, which is very much against sa provision ng Joint Circular 2015, kay ang disbursement dapat sa SDO lang yun na or sa head of agency, no? Pero din eh, gihatag ang hundreds of billions, gihatag dito sa security officer, niya siya na ang disburse, no? So, klaro yun na violation sa Joint Circular. So, kung ma-explain ni sa depensa, sa panahon o niya, nga sila na ang magpresenta ilang ebidensya, halimbawa, ibutang nila si Acosta, o ibutang nila si Dilidesa Costa, no, katong mga security officer, that's their lookout, no? Kay akuan po na siya, double edge po na sila, no? Or if butang mismo nila sa witness stand si Vice President Duterte to explain everything.
0: Well, kay, they do that.
1: Kung tanaw ni Moderick, siya man yun ang top of the chain. Siya lang maka-explain sa tanan. Kay ingon si Poa mismo na ingon, compartmentalize man good me. So kung compartmentalize mo, naagi nakabalo sa tanang compartments. Ug siya ultimately ang accountable. And kinsa pa man eh, di si Vice President Sara Duterte. So for now, na klaro gining na mga gaps. Nya mo na ang gusto ipresenta gyud sa prosecution. Na ay hundreds of millions of pesos nga nawala na sa chain of custody and accountability. Kay basta lang ninyo gihatag, unya nagliquidate lang mo, di ipanghatag ninyo kang piatos, kang ngit-ngit, kang andilim, o kinsa pa ng mga tao, no? So, if these people at all exist, no? Isa pa na kadakong question, tinuod ba nga nag-exist ni mga tawana? No? Kaya wala mag-iklaro, bisan ang katong resibo, na namalit ko ng tambal, namalit ng pagkaon, wala gani, no? Kaya ako lang ni tanan, acknowledgement receipt, no? If you remember those past days, ang pangutaan na guys sa mga senator judges, na gitagaan ko, gihatag ba niyong kwarta, pamalit mo lang dahil tambal, pamalit ang pagkaon nga ang OBP or ang DepEd na may mga pondo para diha, nga nawa na lang niyo gitagaan o tambal, no? Nga nung gihatag pag yun niyang kwarta dito. So, noon nga mga gaps nga sa talaon ako, bisan pa hatagapon, no? Makita na ito, no? Maraming nag-listen si Atty. Tolosa. Sa talaon ako, naagya po eh, at this point, no? Naagya po sa advantage ang prosecution o napakita nila ang katong gusto nilang i-prove sa mga charges sa Article 1.
2: Yes, attorney, na-observe po gahapon nga ni Sakay, murabag front seat nga ni Sakay sa pangutana ni Attorney Tolosa, ang duha ka babaeng nga judges, no? Si Risa Hontiveros o even si I.

0: man yung nakadawataan eh. No? Kaya ngayon niya, compartmentalized sa gimi. Pero, Attorney Poe is not on trial here. It is the Vice President who is on trial. No? So, munang anak ko, eventually, no, kini nga mga lapses, ang depensa yung doon nila, kuan man lang ni administrative lapses, but ang prosecution, ang jury po nila, deliberate yun ni siya. No? So, eventually, ang mahimong responsible ani ang Vice President. No? Kung nawala, kung di ma-explain yun ng hundreds of millions, no? Even if there is an explanation, kaya namin din sila explanation, yung ganyan nila, wala pa ganit final
1: judgment.
0: No, decision ng COA, niya nakadawat ganit may credit notice, no? So, ang nabili na lang ako under sa prosecution, bisan pa na explanation, gihimo ang Office of the Vice President or ang DepEd, ang ilang explanation, dili plausible, no? Dili haom, no? Dito sa gitakda sa Joint Circular 2015, no? Kung kini, amounts to kining ilang explanation o kining mga nahitabo nga violation din ni matawag nato ning grave abuse of grave abuse no culpable violation of the constitution no so kana ang mga timbang-timbangon in the coming days sa ato mga senator judges.
1: Mm-hmm. Attorney, clarification lang niyo para po sa ato mga tigpaminaw para masabtan. Kining Joint Circular 2015, gipirmahan ni sa pila ka mga dagko nga ahensya sa gobyerno and most of these the signatories katong adunay mga confidential funds. Kining Joint Circular, tama ba nga ingnon nga kining Joint Circular 2015 gihimo kini for the purpose or para maggiya sa mga opisina nga naay confidential fund?
0: Tama na siya, Romy, no? Sa una man good, no?
1: And that is why naay special disbursing officer because kining tanan ng mga opisina ni naman sila existing accounting process at naman sila existing disbursement officer. Kaya special yes. Disbursing officer kining gihisgutan sa Joint Circular 2015 tungod kay wala sila ang trabaho kundili ang mag-disburse sa confidential fund. Tama ba?
0: Tama. Kuhani siya, duhani siya, Romy, Confidential Intelligence Fund, no?
1: Yeah.
0: Kaya nabawa, sa mga security forces, AFP, PNP, naman na sila intelligence fund, ninapagin na sila confidential funds, no? In some instances. Din sa mga civilian agencies like DepEd, like OBP, what they have, ang naa sila, confidential funds lang na, no?
1: Mm.
0: Karon, maabitaw nang ipalabas ng JC 2015 kay prior to that na sentro lang na pod sa regular disbursement officer no masamot nga dili siya gyud ma ang oversight huyang gyud kayo no mo na in 2015 sa ako ma remember no kay isa man gud ni sa among gi kuan gyud da Romy
1: gibantayan sa kongreso
0: kay nakita gyud namo no kining intelligence fund, confidential fund, pork barrel kaya po ni siya, Romy, no? As far as we are concerned sa Makabayan Black, o sa bayan muna, mga pork barrel ni, nga naa din na, sa una, kadaghanan din na lang sa security forces. Kaya wala klarong kuan, wala klarong accountability ba? Unya, dili siya transparent. Ano na, ang tubag sa gobyerno, para transparent ka, mo nang ipagawas ang Joint Circular 2015, appeal na din na ang Armed Forces of the Philippines, ang ipirma po DILG. Din na ang DILG, ang DBM, no, ang Department of Finance, ang COA, o napatay pipila ka agency. So, sila ang ipirma ni Ana.
1: O gi-supersede ni Ana, katong mga earlier nga guidelines sa pag-spend sa confidential intelligence fund. Kaya naman gusto i-cite ang defense nga
0: 1992 kwanto po was circular no nga dugay na kay 1992 pa so di ani mo makita sa kadugay nga panahon kini nga pondo halos wala ni gina wala klarong oversight ni in 2015 na lang na ay mga over

0: na takda kanang JC 2015. Nya kanang JC 2015 dili ni mo maingon nga walang na Romy, no, kanang joint circular administrative lang na, no, tungod kay every General Appropriations Act na i-reference din ha sa JC 2015, no, since after nahimo na siya, naanagin na siya sa General Appropriations Act, no, dito sa item na kung asa may isigutan ng confidential fund na i-reference kanunay din ha sa Joint Circular 2015. So part siya sa balaod, no, part siya sa General Appropriations Law. So kung wa ni mo nagisunod, gi-violate ni mo ang balaod, gi-violate ni mo ang General Appropriations Act na kung asa naa dito na-appropriate ka ng confidential fund or for that matter intelligence fund, no. So ano ang iyang story?
1: Yeah. Ano na naging ng attorney nga at some point sa trial ang burden of proof will shift dito sa defense, but si Chief Escudero ngayon, no, the burden of proof will always be nasa prosecution. What will probably shift ingon niya is the burden of evidence. Has already shifted dito sa defense?
0: Well, tama ang po itong explanation ni Senator Escudero. Layak man ko ng burden of proof, layak ko ng burden of evidence, no? Ikaw may, burden of proof man good, ikaw may nag-akusa, ikaw may nag-himog charge, mo ni ang imong burden. No? Kung sa criminal case pa na, proof beyond reasonable doubt, no? Pero din eh, sa impeachment man nila, ang iyahang degree of proof, no, I think substantial evidence man lang, no. So mo ang burden ni mo, no, nga imong kumbaga i-hardle ba, no, pero lahi ang burden of evidence, no, ang burden of evidence but pasabot na presenta na ba ni mo to tama ang mga evidence niya, no, nga makakonvince dito sa mga senator judges, no. Kung mauna yung burden of proof, kung saan mga ebidensya na dapat nyo ipresenta. Of course, at this point, masama sa akong giingon, at this point nga ang nagapresenta, ang prosecution, gikan dito sa mga taga-bangko, hangto dito kang sa mga hostile witnesses, ang burden of evidence, no, hinahinay na ang nag-shift padulong dito sa defense. Mo nang gusto po nato makita kay ang mga ebidensya gidon points out to some liable din ni kunya makita na nga ang pinaka liable din ni ang vice presidente, no. So tungod kay ang vice presidente man ang on trial din ni, no, kung dili magpresenta og ebidensya ang depensa ani makita mahimog yung kwan uncontroverted, no, uncontested ang ebidensya ang ipresenta sa prosecution. No? So, diha na mo na pumaingon nato, nag-shift na ang burden of evidence, no? Maingon na ang prosecution, oh, na-prove na namo nga mao ni ang gihimo. Na-prove na namo ang responsible gyud ang vice president. Na-prove na dili man kinahanglan i-prove sa prosecution actually Romy ug Ruby nga ang kining hundreds of millions of confidential funds gigastos gud ni gikawat gud ni, no, ang ilalang ma-prove din wala ni nasunod sa joint nasunod sa joint circular, walay klarong explanation kung unsa ni paggasto. So maingon na mo nga culpable violation ni of the constitution, no. So kinahanglan mo enough na ang among ebidensya nga na-present to convict the president, the vice president.
2: Attorney, naay usa ka question nga ni pusot dinhi sa ato, ana siya. Mangutan ako sa inyong interviewee. Ang pagka mapasagaron ba ground para masilutan ang vice presidente? Iyang namin siguro ani attorney ang pagka mapasagaron sa pondo.
0: Pasagad ka. Well, balik ta sa mga batakang prinsipyo mangudya, Ruby. Public office is a public trust, no? Ang posisyon sa gobyerno, either elected ka man or appointed as an employee, naaka din na tungod kay nagsaling sa imuha ang katawhan, no? Unya mo na, tungod kay anak kataas ang standard, no? Kay dili man pribado ang atong istoryahan din eh, no? Labi na kung mag-isigot og pondo sa katawhan, gikan diya na sa buhis sa katawhan, no? Nga dugo og singot ang gigasto ana sa katawhan para makuhaan sila buhis, no? So, manangin nga na ito, bisag isa ka sentimo, dapat i-account na nimo, explain nimo, no? So, kung ngayon ka ang mga pasagaron ba, enough ba, pangutana na ito balik, ordinaryo nga empleyado sa lungsod, kung naa siya nahimo, no, nagpasagad siya, pwede ba siyang silutan? Pwede ba siyang tangtangon sa trabaho? Pwede, no? At susama po na ang prinsipyo, ang i-apply na ito sa ato ang mga high officials. In fact, ang ato gani mga high officials, taas kaya ang standard, bago sila nato masilutan o mapahawa sa ilang trabaho, muagi yun o taas kaya ang proseso nga gitawag nato og impeachment. So, kinahanglan ingon ana ang ato ang pagtan-aw sa mga butang, no? Kaya kini mga official, dili man na nato sila mga amo. Kita katawan man ang ilahang mga amo, kita man ang nagbutang sa ilaha din na, no? So, dili nato pwede para kagamay la atong akoan na ang nagpasagad man diha ang ihamang mga empleyado, dili man gyud ang vice president. But remember, kinsa man ang na pinaka-accountable yun din eh. Kinsa man ang nagsugo nga i-incas ng kwartaha, kinsa man ang nag-ingon nga, kining kwartaha ihatag na dito sa usa ka tao, na dili gani empleyado sa opisina, dili po siya banded, no? Nga requirement noon ta na nga mag-disburse sa kwarta, banded siya, no? Or na siya gihatag nga deposito dito kay in-caso niya, mawala ni kwartaha ni kato ang kwaon, no? So, dagan yung violations, no? In fact, napakit na pangutana gani na ni Sis Escudero gahapon. Required pa na sa Joint Circular number 2015 nga naa kay Vault. Dito ni mo itago sa anang kwarta, no? Pero wala gani sila, wala si Kabalo, si Attorney Poa, huwag na ba sila Vault, no? You are dealing with hundreds of millions of pesos. Niya, chief of staff ka, o niya, abogado pa ka, wala ka kabalo kung naaba mo'y voto. Wala. Kaya nga, no, ang ilang naandan man good, basta nakuha na ning kwarta, nakuha na ning confidential funds na, in kaso nila, diretso ihatag nila dito sa mga military, no, nga ilang gidesignate as security officer. So, mo na ang order ni Sara Duterte. So, dili lang na simple nga pagpasagad, no? Grabe yun na nga pagpasagad, no? Sa pag asikaso, no, sa pag-manage aning hundreds of millions na kwarte sa katawhan nga gibutang sa ilang mga kamot.
2: So both attorney, gikan sa Office of the Vice President ka Confidential Fund, padulong sa Department of Education, pareho ang sistema nga na-create, no? O makitaan nga daghan mo daig kwarta kaayo ang mga maingon na itong gihago ang buhis sa katawhan. Pero ang pag-dispense ni ani, seemingly irresponsibly dispense kinahanglang paninglon. That's why na-impeachment na kahitabo karon. Attorney, dili pa ni dead end tungod kay dili man mapakita kung kinsa gyud ang nagdawat o may mga names nga maingon na itong funny o kanang lisod tuuhan, no? Naga-exist gyud. But na-i role ang PSA attorney. Could this not be of help kung ang PSA ipatawag na pod aron ma-establishar kinsa maning mga dilim, kinsa maning mga pusang iring, attorney, kay siyempre, simple lang mag-isip ang ordinary man on the street, kinahang lang matuhog ni tanan ang end users, kinsa mangyuday ni sila, no? So how do we go about it kung tanawon nato attorney ang legal og the moral point of view with the PSA? Dako ba ning matabang?
0: Makatabang na. Tama lang imong ginotobi, no? Tuhugon magiditanan, no? So, nasigutan naman na mga pangalan nga Mary Grace Piatos, Ann Dilim, Shane Ngit-Ngit, o kinsa pa to, no?
2: Ang
0: so, ang purpose mo lang pagpresent sa empleyado, no, sa Philippine Statistics Office na maingon nga wala gina nag-exist ng mga pangalan, no? In fact, kung ako ang depensa, I will just stipulate on that, no?
2: What if mo ingon mo, attorney? That's why confidential. So, kinahanglang itago.
0: Ingon naman yun nila. Oh, informants mo na muna. Dili mo naman na pwede pangalan.
2: Will that be a dead end, attorney?
0: Mabutang sa danger ang ilang pangalan. So, pwede rin na actually, kanang issue, pwede rin na stipulate kay dili man good issue din ang paggamit og alias.
2: Yeah.
0: Ang issue din he,
2: niabot
0: na ginapondo. Niabot na gud ani mga tawhana.
2: Og unsay impact, no?
0: Mao na ang gipangita, resibo gyud, dili na acknowledgement receipt. No, halimbawa nag-ingon ka nga nagpalit ni sila og tambal, asa man ang tambal gipalit? Unsa nga tindahan man na kanang mga tambal lagi pamalit na, no? Pati ba naman ang tambal confidential, no? Katong nag-ingon mo nga nagrenta man mi og kuan kining safe houses. Asa man ang kontrata ana? Confidential gihapon, no? So na-establish naman na nila, no? So balik din sa mga pangalan, I think ang purpose mo lang ginana to show nga kining mga pangalan ni mga bizarre nga mga pangalan, no? Weird. Wala gini nag-exist, no? Diha sa ato ang statistics office. If they exist, nag-exist ni as real persons, that's the burden now of kining sa depensa nga i-prove, no? Na gawas sa naay mga pangalan, dili ni mga phantom, kumbaga present gini na agi real persons ni. And in fact, muna ang problema nila din ha sa depensa kay bisan panay alias, dapat na i-receive dito nga mutukma sa mga real nga pangalan sa tao. Nga dapat nakasealed na, no?
1: Ana gitipigan sa vault.
0: Oh, naana sa vault. Nga dapat mo litan aon sa halimbawa sa attorney pa wa, no? Bago niya kay iya magidawat ni acknowledgement receipts niya, isabit niya sa kuha, nangutan unta siya, uy, ano maning ang dilim manin? Tinood ba nga na ay counterpart nga tao? Ang sami atong proof ni ini later kay basig tan-aon ni.
1: Attorney, nanalaman tayo doha kami minuto na pa isa ka pangutana dere, a reaction. Mayong buntag, sir, nagsayang-sayang lang og kwarta sa katawhan ng impeachment. Kaya nga no, pag-abot sa adlaw, wala gihapon sila i-decisize nga numero para makonbikto ang vice-presidente. Gani, wala mang gani nakaabot og 16 ang ilang attendance diha sa pag-impeach sa impeachment court siguro, attorney. Would you like to comment on this? Kano sa desisyonan? Kung 16 magyod
0: well, sa pagkakaroon manggod, mga manggod na ang gitakda nila sa ng presiding judge, no, nga ang ilang threshold to convict is 16, no? Unless na ay mo question ni ana, so na may duha ka school of thought good din ha, but be that as it may, sabi sa kong giingon Romin sa mga previous interviews na to, for as long as nagpadayon ang trial niya mapresenta ang mga ebidensya, di ginato matakda asa padulong, no, ang desisyon sa mga senator judges, no. Recite na kong example din ha kan former chief justice Corona sa pagsugod sa trial ni ingon gyud ang dagan, wala dili ni makonvict, no. Pero at pagkahuman sa trial, napresenta na mga ebidensya, si Corona was convicted more than 16, no? I think 21 man, o 18 or 20 ata ang ni-convict sa iya, or 21, no? So, at that time, si Corona is also very, kuan, hindi mo matawaran ng iyang posisyon, no? Kanang may yung kagsi, wala pa ay 16, din nila na mag-convict. Ang sa may basis na ito niya, wala pa man ako manang try, wala pa man na-presenta ang kanan niya mga ebidensya. No? So, posible pa yun niya magbago. Remember, kung numero mo lang atong basihan, remember na ay 13 din ha, ang majority. They only need 3. Tulo na lang dugang. So, dito sa uban, naalam, makonsider na ito diyan ng mga diehard, mga Duterte, ka ng mga DDS lang tawag, no?
1: Cayetano, Cordelia,
2: Bongo.
0: So, Bongo, Padilla, Aimee Marcos, no? Cayetano, so lima.
2: Villars,
0: yun nila, but daghan ko ang daghan pang factors. For example, the Villars, mga negosyante man ang pamilya ni Aimee. No? Karon ba nakita ba nimo asang mga pangutana sa mga bilyar? Mm. Unsang ilang posisyon gyud?
1: Si Camille lang so far ang nitindog nga nangutana.
0: Yes, pero kung tanaw nimo ang mga pangutana, very safe man lang.
1: Yeah.
0: Even the kay Thanos. Makita nimo tunog sila mga pangutana ron.
2: Ni kalma og nihilom.
1: Lagi pa ilang magkaso.
0: Si Loren Legarda. Oh, karon nga wala pa nakabalik, no? So, dili gyud di kanang maingon nga wala na, na. Sayang-sayang lang na. Mas masayang kung dili nato tiwason kini nga process. Kay buot pasabot niya na hundreds of millions nga anak wala di account sa tuwa atong pasagdan lang. And again, mabalik na mabalik ni siya. Kaya remember, this will set a precedent.
2: Yeah, history will repeat itself.
0: Oh, pagtanaw sa billions na, no? Dili na lang hundreds of billions of confidential funds. Karon siguro, atong gilantaw ang confidential fund, kana lang kang Sara Duterte, but remember, there are hundreds of billions of confidential funds nga naapa din na sa other agencies, especially the Office of the President, yes. No? Office ng ni Marcos karon. Kana gyud ang pinakagrabe, no? Diha ang pinakadakong bulto sa confidential funds. Sa una pa na ug hangtod karon nagpadayon.
1: Attorney, maabot ang panahon ato pong tantaron ug hisgot ng confidential funds ni Marcos, okay. Pero wa na gyud tay oras, lampas sa taog tulo ka minuto. Basig na kay mensahe sa ato ang mga tigpaminaw, kauban sa ato mga sister stations, maabot kita si Regions 9, 10, 11, 12 ug Barm.
0: Dagang salamat na lang pag-usab, Romy o Ruby, no, ni Higayon nga makapa-share ka sa itong mga obserbasyon sa nahitabo ng impeachment trial o inaot na magpadayon ta nga sundan nato ni, no, o maging kabahin ta ni ining ginahimo nga proseso nga impeachment trial sa pagkakaroon. Dagang salamat o may buntag pag-usab ni mo, Romy o Ruby.
2: Likewise, may buntag, attorney.
1: Yes,
2: dos, ball is still rolling. Pero pinaka-importante nga angayang nag-roll pod ang bola sa public opinion. Kay dili lang desisyon sa senator judges ang importante din, eh. Apan ang kahimatngon nga mapataas mismo sa mga katawhan nga maoy nakapangyayari. Kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla season.
1: Daghan po kong nakatunan sa pag-monitor na ito naning impeachment process. So, kini si Tinig Dos Romy Luzfa, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na mo o nang hinaut. Ang unta sa tanang higayon na mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa kay musunod ayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
9: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap na ang alas 7:10 na.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga ko po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. At rest na po tayo sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang wanted person dalaman na sa kasong acts of lasciviousness na aresto sa Bayan ng Carmen, Cotabato. Samantala, isang tahanan na sunog sa Alameda, Cotabato matapos na sinunog nito ang bahay ng putyukan. Sugatan naman ang isang sundalo matapos na pumuto o aksidenteng pumutok ang baril ng isang membro ng Philippine Marines sa Cotabato City. Isang rider patay matapos namang sumalpok ang kanyang minamanihong motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Abot naman sa mahigit 4 million pesos halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa isang checkpoint sa Parang Maguindanao del Norte. Sugatan naman ang isang tricycle driver matapos ito'y pagbabarilin habang namamasada sa bahay naman ng President Quirino Sultan Kudarat. Sa Valencia City, Bukidnon, wasak ang isang kotse matapos na bumangga sa isang wing van. At abot naman sa mahigit 20 convoy ng Moro Islamic Liberation Front pinabalik sa kanilang daanan sa Lanao del Norte matapos sumuno ang miscommunication. Samantala, 30 mga mangingisda sa Davao Oriental na kinabang sa Bangka Ko, Gawa Ko Livelihood Program. Project Heart Symposium ay sinagawa para sa mga kabataan sa San Antonio, Katiil. MTO Tarragona nakakamit ng halos 1,000% collection efficiency. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
2: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampong dito. Pagkataon-taon at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
5: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato sa Carmen, arestado ng mga otoridad ang isang wanted person dalaman na sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 7610 o Special Protection and Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang naturang suspect ay anaresto alas 7:45 kagabi sa bahagi ng Purok 7, Barangay Ranzo Carmen. Ayon na sa Carmen PNP, agad nagsanib puwersa ang kanilang mga tauhan na katuwang ang 2nd Mobile Force Company para isagawa ang naturang manhunt Charlie operation laban sa suspect na nakilalang si alias Ricky, 33 years old, na residente ng Barangay Ranzo. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court 12 Judicial Region na Branch 22 sa Kabakan, Cotabato na may petsang September 2, 2026. Nagla naman ng 200,000 pesos para sa pansamantalang o para sa piyansa sa pansamantalang kalayaan nito. Ang naturang suspect ay nasa custodial facility na ng Carmen PNP. Inaantay naman ang commitment order mula sa korte ng issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, balita mula naman sa Alameda, Cotabato, nang dahil sa sinunog na bahay ng putyukan sa isang bahay sa Sitio Dry Creek, Purok 5, Barangay Camasi, Alameda, Cotabato, nasunog ang naturang bahay kahapon. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang tahanan ni Racel Vialejo Abadinas ay tinira naman ng bubuyog kaya't nagdesisyon ng pamilya nito na sunugin ang bahay ng naturang bubuyog, subalit bigla na lamang nilaman ng apoy ang kanilang tahanan dahil gawa ito sa light materials. Mangiyak-ngiyak naman ang pamilya dahil wala silang matirhan. Naman iniulat ang Bureau of Fire Protection kung magkano ang pinsalang na naidulot sa naturang insidente. Sa Cotabato City, sugatan ng isang sundalo ng Philippine Marines matapos aksidenteng pumutok ang baril ng kanyang kasamahan sa bahagi naman ng kanilang headquarter sa 6th Marine Battalion Landing Team ng Barangay Rosary Heights 9. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang sugatang o kung saan sugatan ng isang sundalo nga si Marine Sergeant Jewel, 38 years old, nabatid na bigla lamang pumutok ang baril ni Corporal Manuel habang naghahanda ito sa kanyang mga gamit. Nagtamo ng sugat ang kanyang kasamang si Sergeant Jewel sa kanyang tadyang na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa katabing bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, patay naman ang isang rider matapos na ito'y sumalpok ang minamaneong motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Isuzu truck sa National Highway ng Davao-Cotabato Highway, particular sa may Barangay Gang, alas 5 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Harry Sabalawag, 18 anyos, binata at estudyante, residente ng Barangay Tamuntaka 1 ng Cotabato City. Nabatid na minamaneho ng biktima ang kanyang Honda Click 125 na may plate number M877HQ nang sumalpok ito sa likurang bahagi ng naturang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, nagkaroon ng malaking sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang naturang biktima. Sugatan din ang kanyang backrider na si Fahad Alon, 18 anyos, na kapwa residente ng Tamuntaka Udo. Samantala, ito'y ligtas naman. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang Isuzu truck ay minamaneho ng isang nagangalang Dennis Ikoy Kalulot, 40 anyos, may asawa at residente naman ng Cotabato City. Mabilis umano ang pagpapatakbo ng naturang binata sa kanyang motorsiklo at nawalan ito ng kontrol kaya't sumalpok sa likurang bahagi ng naturang truck. Balita mula sa katabing bayan naman ng parang Maguindanao del Norte. Nasa 14 million pesos halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation na ikinarga sa isang hinuwing van na may mga kargading mga bunga ng niyog. Naresto ang suspect na isang driver na si Jamaluddin, 39 anyos, at isang Abdila, alias Abdila, 32 anyos, na isang helper. Nabatid sa investigasyon ng parang PNP na habang nagsasagawa sila ng checkpoint nang tumanggap ng intelligence report na may dadaang isang Hino truck na may mga kargang smuggled cigarettes at tinakpan ito ng mga bunga ng niyog. Sa pag-usisa na recover ang kahon-kahon ng mga smuggled cigarettes. Samantala, alas 7.22 ng oras sa President Quirino, Sultan Kudarat Province, sugatan naman ng isang tricycle driver matapos ito'y pagbabarilin habang namamasada ng kanyang tricycle sa bahagi naman ng Barangay Bayawa ng Naturang Bayan. Ang biktima nga si Salim Sumapal Kalimbal, residente ng Buluan, Maguindanao del Sur. Nabatid na ang naturang biktima ay mula sa Tacorong City patungo sana ng Buluan. Nang ito'y dikitan ng riding in tandem criminals at pinagbabaril ang naturang biktima. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect. Samantala, na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng 45 caliber pistol. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng President Quirino PNP para matukoy kung sino ang responsable sa naturang krimen. Sa katabing bahay naman ng Tacoronga City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang big-time drug pusher sa ikinasang anti-drug operation noong September 1. Ang suspect na si alias Bobong, 50 anyos, residente ng Barangay Poblacion, ay nasa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan na huli sa kanya ang malaking halaga ng shabu. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakarapin ng naturang suspitsado. Sa General Santos City, patay naman ang isang 50 anyos na caregiver matapos na ito'y pinalakol ng kanyang inaalaga ang PWD na may problema sa kanyang pag-iisip na kamag-anak sa Barangay Buwayan kahapon ng madaling araw. Ang biktima nga si alias Dodong, residente ng Purok 1, Barangay Buwayan, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan matapos na pinalakol ng kanyang kamag-anak na may diferensya sa pag-iisip na si alias Han, 50 anyos. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na kung saan ay inabutan na lamang na naliligo na sa kanyang sariling dugo ang naturang biktima sa kanilang bahay alas 3 ng madaling araw. Ito naman ay mabilis na isunugod sa Dr. George Royeca Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician dahil sa mga tinamuan nitong sugat at maraming dugo ang nawala sa kanya. Balita mula naman sa Valencia City, Bukidnon, wasak naman ang kotse matapos na bumangga ito sa isang nakaparadang wing van sa National Highway ng Barangay Dabong-Dabong alas o kahapon ng madaling araw. Sa investigasyon ng mga otoridad na nakatulog umano ang driver ng kotse, samantalang nagmamaneho kahit nawalan ito ng kontrol at sumalpok sa isang wing van. Nabalian naman ang paa ang driver ng naturang biktima at ang kanyang ina ay nagtamo din ng sugat na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa naturang insidente. Sa Lanao del Norte, pinigil naman ng mga pulis at sundalo na kaharang o nagsagawa ng checkpoint sa bahagi ng Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, alas 7 kahapon ng umaga. Makaraang dadaan sana ang nasa mahigit 20 convoy ng Moro Islamic Liberation Front na patungo ng Lanao del Norte mula sa lalawigan ng Lanao del Sur. Nabatid ng tropa ng MILF ay nanggaling sa 131st Brigade, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Ayon na sa ulat, nagsagawa ng checkpoint operation ng mga tauhan ng 1st Mobile Force Company at 1st PMFC kasama ang 5th Mechanized Battalion ng Philippine Army nang dumaan ang nasa mahigit 20 sasakyan at may 5 pang mga motorsiklo. Nang beripikahin, hindi nakapagpresenta ang naturang grupo ng mga kaukulang dokumento sa mga otoridad kaya't agad silang pinigil. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Isinagawa naman ng mga otoridad ang ligtas at maayos na pag-eskorta sa convoy pabalik sa kanilang pinanggalingan sa Pikong, Lanao del Sur. Inihag naman ni Lanao del Norte Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Sua na ang naturang hakbang ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng wastong koordinasyon habang iginagalang naman ito ang umiiral na mekanismo ng peace process. Tiniyak naman nito na patuloy ang pagkikipagtulungan ng Lanao del Norte Provincial Police Office at sa lokal na pamahalaan para tiyakin ang mapayapang pag-uusap. Samantala, miscommunication umano at kakulangan ng koordinasyon ang dahilan ng pagharang ng PNP at MILF o ang pagharang ng PNP at Army sa convoy ng MILF. Ito naman ang inihayag ni ito naman ang inihayag ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities CCCH Adjag Spokesperson o Adjag Chairman Anwar Alamada. Ayon kay Alamada, naayos agad ang naturang insidente na kinasangkutan ng mga miyembro ng MILF at tropa ng pamahalaan. Anya nagmula ang convoy sa isang komunidad ng MILF sa Lanao del Norte at patungo ito ng Camp Bilal, ang kampo na hawak ng MILF pa Commander Bravo. Ayon kay Alamada, may coordination bago bumiyahe ang grupo, ngunit aminado siyang nagkaroon ng problema sa komunikasyon, particular sa kawalan ng signal ng cellphone at SMS sa naturang lugar. Alas 7:28 na ang oras.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kun takay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kon, unsa man intawhana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, yung tapad naman po. Abing, paramang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
11: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
12: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
11: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
13: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oy.
7: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Ginaptang alas 7:30 ng oras, dagdag na mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umadhay.
14: Nagsagawa ng orientasyon at briefing para sa 30 benepisyaryo mangingisda ng Bangka Ko Gawa Ko FB Pagbabago Livelihood Development Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Davao Oriental. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng BFAR Central at Regional Office, katuwang ang Provincial Local Government Unit sa pamamagitan ng Pagro Fisheries Division. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga mangingisda mula sa mga lokal na pamahalaan ng San Isidro, Manay at Baganga na makakatanggap ng fiberglass motorized bangka bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Layunin ng programa na mapalakas ang livelihood opportunities ng mga mangingisda at matulungan sila magkaroon ng mas maayos at mas produktibo ang kagamitan sa kanilang paghahanap buhay. Nagpaabot naman ng taus-pusang pasasalamat ang mga benepisyaryo kay Governor Nelson Dayanghirang dahil sa kanilang patuloy na suporta at mga inisyatibo para sa sektor ng pangisdaan. Ayon sa provincial government, patuloy nitong susuportahan ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mga programa at proyektong makatutulong sa kanilang kabuhayan at pamilya. Sa ibang balita naman, isinagawa kahapon ang Project Heart Symposium sa San Antonio National High School sa bahay ng Katiil Davao Oriental ng 1103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 11 o RMFB 11. Layunin na aktibidad na mabigyan ng kaalaman at mapalakas ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa mga isyong maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan, kalusugan at kinabukasan. Tinalakay sa symposium ang drug at alcohol prevention, anti-bullying awareness at safety measures sa panahon ng shooting incident. Binigyan din ang kahalagan ng respeto, responsableng pagdidesisyon, pag-iwas sa bisyo at agarang paghingi ng tulong sa mga guro, magulang at otoridad kapag may kinakaharap ng problema o emergency. Sa pamamagitan ng Project Heart na nagkakahulugang honesty, empowerment, accountability, respect at teamwork, muling pinagtibay ng paaralan at pulisya ang kanilang pagtutulungan para sa isang ligtas, mapayapa at positibong learning environment sa kabataan. Dagdag na balita, nakapagtala ng 998.07% collection efficiency ang Municipal Treasurer's Office o MTO ng Bayan ng Tarragona para sa fees and charges noong calendar year 2025. Sa pamumuno ni Acting Municipal Treasurer Mary Rose Caho, umabot sa 9,830,000 ang aktual na nakolekta ang kita ng tanggapan. Dahil dito, ginawaran ng plaque of recognition ng Provincial Government of Davao Oriental ang MTO Tarragona bilang pagkilala sa kanilang mahusay na revenue collection at serbisyo publiko. Ipinagmamalaki naman ng LGU Tarragona sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Kakabulaong ang nasabing tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa iba pang tanggapan. Binigyang diin na ang bawat pisong nakokolekta ng tama ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga programa at magbigay ng serbisyo sa mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.

Tiniaklimani ko tabato Governor Lala Taliño Mendoza sa mga benepisaryo ng 9.98 milyon peso ng mga proyektong ipagkakaloob o ipinagkaloob kahapon sa Kidapawan City. Pinanatili ng Kapitolyo ang kalidad ng mga proyektong ipinatutupad para matiyak hindi masayang ang pondo na nagmula sa buwis ng mamamayan. Kabilang sa mga proyektong ipinagkaloob ang completion ng Kidapawan City National High School Gymnasium na pinaglana ng 4,993,129 pesos at 64 centavo. Ang road concrete ng Barangay San o Barangay Mateo na nakakalaga ng 4,998,223 pesos and 37 centavo. Isinagawa naman ang turnover ceremony sa pagitan ng pamalaang lokal ng Kidapawan na sinaksihan naman ng mga kinatawan na mula sa DepEd Kidapawan Board Member Jumar Seribo. Mga guro at mga barangay opisyal. Samantala,

Binigyan naman ang value sa restoration program. Ang mga empleyado ng provincial government kung saan ayon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, mahalagang paksang courage o lakas ng loob bilang mahalagang katangiang dapat pinapahalagahan ng isang kawani ng gobyerno. Dito pinaalaala na dapat itong maisabuhay sa lahat ng panahon, manindigan sa tama, magsalita laban sa mali at kumilos para sa pagbabago. Ang naturang hakbang ay regular na ginagawa sa mga empleyado ng provincial government. Sa mga balitang pambansa, kinustyon ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III kung hindi nalalagay sa alanganin ng karapatan ng mga botante para pumili ng kanilang mga lokal na leader upang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election. Ayon kay Soto sa kanyang interpelasyon sa panukalang batas ni Senador Chis Escudero na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 na taon na tinilipat sa Nobyembre 2028 ang susunod na BSKE. Ayon kay Soto na halal noong 2023 ang kasalukuyang barangay official at dapat magkaroon ng halalan na ngayong 2025, ngunit na ipagpaliban ito sa Nobyembre 2026 kung saan maisasagawa lamang ang eleksyon sa 2028. Anya, abot sa 3 taon ang holdover period ng incumbent official. Binigyan din pa ni Soto na ang mga kasong kinakaharap ng ilang mga barangay official bilang dahilan upang mapanatili ang accountability sa lokal na pamahalaan. Anya ang mga reklamong inihain laban sa ilang opisyal kabilang na ang kasong kinasasangkutan ng 12 barangay official sa Iloilo kaugnay ng umano'y pagkaltas sa ayuda ng AEC sa beneficiaries. Ayon pa sa naturang mamabatas, mahalagang mabigyan ang mga butante ng pagkakataong pumili ng kanilang mga lokal na leader at mapanagot ang mga opisyal sa pamamagitan ng regular na eleksyon. Iginit din naman ni Senador Chis Escudero ang panukala hindi simpleng pagpapaliban ng eleksyon kundi pagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at sangguniang kabataan official. Layo naman nun ito nga magkaroon ng mas malinaw at permanenteng eleksyon cycle at mas sapat na panahon na para may patupad ang mga programa sa barangay.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Attorney Michael Pua ang hostile witness sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na hindi umano siya involved sa confidential fund ng Department of Education na nagsimula pa niya bago pa man siya naging Chief of Staff ng naturang ahensya. Ayon kay Pua na tinanong siya ni noon ni Vice President Sara Duterte kung ano ang kanyang isasagot sa media kaugnay o kung siya tatanungin patungkol sa confidential fund. Anya, sinabihan siya ng Vice Presidente na hindi isinasapubliko ang mga detalye dahil ma-jeopardize o mano ang mga ahensya at maging ang intelligence community. Gayt pa ni Pua na hindi na rin na siya nagpumilit pa na alamin ang mga detalye patungkol dito dahil para sa kanya ay tila ayaw rin ng mas o ayaw rin ibabahagi pa ng Vice Presidente sa kanya ang mga detalye ng confidential fund.

Samantala, ganap ng alas 7:41 na sa dagdag ng mga balita. Mas dinubli daw ngayon ng Philippine National Police ang kanilang presensya sa mga matataong lugar mula nang pumasok ang beer months. Ayon kay PNP Chief Police Director General Melencio Nartates Jr., kanyang initasan ang lahat ng mga regional city police at municipal at provincial paigtingin ang kanilang police visibility, pagpapatrolya at pagbabantay sa mga establishmento, kasama rin na sa babantayan ang mga transport terminal sa iba pa mga pampublikong lugar na madalas ay pinupuntahan ng mga tao. Inaasahan kasi sa ganitong buwan, dumarami rin ang mga magnanakaw, nagsasamantala sa mga lugar na kadalasang pinapasyalan ng mga tao. Paglilinaw pa ng PNP na buong taong nakabantay ang kapulisan na para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa mga balita naman sa ibayong dagat. Balita mula naman sa bansang Indonesia. Ligtas umano at walang dapat na ipangamba ang mga kamag-anak ng mga overseas Filipino workers sa naturang na bansa sa kabila ng patuloy na paglawak ng forest fire. Ayon sa Philippine Embassy sa Indonesia na hindi gaanong nakakaranas ng haze o makapal na usok ang mga nasa Jakarta mula nang maitala ang malaking sunog sa kagubatan. Paliwanag naman ng imbahada, malayong kabisera sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa umiiral na hanging habagat, mas apektado umano ang mga karatig bansa at

0: 2.565 ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Ito na ang pinakamababang pagbagsak ng halaga ng piso kontra sa dolyar, kung saan na mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay patuloy ang pagbulusok ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nagparamdam agad ng lakas si Alex Ayala matapos sa ilang paso si Mary Istoyana ng Amerika sa pamamagitan ng 6-1, 6-2 demolition o pang-umusad sa record round ng US Open kahapon sa New York. Hindi na nag-aksaya pa ng sandali si Alex nang bumulusok agad ito sa first set para lamang makuha ang 1-0 na bintahe. Sinubukan pumalag ni Istoyana nang makuha nito ang 2-1 na kalamangan sa first set. Subalit, yun lamang ang nakayanan nito matapos inilabas ni Alex ang bagsik para tuluyang tapusin ang laro na tumagal ng 1 oras at 19 na minuto. Ito ang ikalawang panalo ni Alex kay Istoyana. Matatandaan na tinalo ito ng Pinay Netter noong 2024 sa ITF 1000 Kusser Jewelers Tennis Challenge sa score na 7-5-6-2. Dahil sa solidong laro ni Alex na puwersa, si Istoyana magtala ng 26 unforced error. Nagpasalamat naman ang Pinay Netter sa mga fans nito na dumagsa sa venue para magsuporta para sa kanyang laban. Susunod na makakasagupan ni Alex si Oleksandra Olenikova ng Ukraine sa second round. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Huwebes, 13 buwan po ng September 2026, sa mga impila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman na si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando tagamaramag bukid nun kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sa sigya mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing ang sayang kuwani tambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagood, ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas sa kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po doon ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwang yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music! Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day. Enjoy.